0: mas lalaki pa ang PNP kaysa sa AFP because yung ratio na kinakailangan na pulis sa citizens ay lumalaki habang lumalaki ang populasyon. Sa ngayon naman po, kulang ang ating sundalo dahil sa lawak ng ating teritoryo, lalo na po yung karagatan. 2.4 million square kilometers po yan na kailangan sakupin ng AFP at kailangan manmanan. At sa ngayon po, 162,000 ang strength ng AFP. Pinakamaliit ho ito sa ASEAN, kukumpara po natin sa populasyon at sa lawak ng teritoryo. Kaya po, wala na pong bakasyon, lalo na ngayon. Nakapabad po ang ating mga sundalo dahil bumabaha. At sa barm, nandun po sila, hindi makabakasyon para makasigurado po sila na matahimik ang halalan na mangyayari sa September 14.
1: Opo. Sec, ano lang po, isa lang pong perhaps halimbawa, no, sa kaibahan. Yeah. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mga kaibahan na pwedeng ipatupad sa usapin po ng pension plan para po sa mga pulis at mga militar o maging sa BJMP halimbawa po o maging sa Coast Guard?
0: Hindi ba pa, Ted, no? Ang ERA, for example, walang bawas yan. Black grant yan kaagad, no?
1: NTA. NTA ngayon.
0: Yeah. So, palagay ko, dahil LGU nakatutok ang ating mga pulis at dun talaga sila naninilbihan except for the national agencies, dapat mag-share din naman ang mga LGUs para sa welfare ng pulis kasi dun naman sila nakatutok. At ang AFP deployable po yan kahit saan eh.
1: Oo.
0: Kaya nadi-displace din po ang mga pamilya, kaya doble ang dagok. Tapos ang highly technical na AFP ngayon, kailangan mag-recruit tayo ng kabataan ngayon, nag-iengganyo po tayo ng kabataan. Kaya kahit na yung direct commission program ginawa na natin para maka-recruit pa tayo ng mga technical experts, no? At ito ay market-based ho ito dahil yung expertise nila kinakailangan din ng private sector eh. Yun nga lang po, doon naman sa mga bagong recruit, basta maganda ho ang programa, ito ay disenyado dapat ng mga actuarial experts.
1: Okay.
0: Para mag-guarantee yung sustainability at ito'y patakbuhin ng, let's say, GSIS. Kasi nung araw po, covered naman ang GSIS eh. Nagbago lang yan nung inalis sila sa GSIS. And kung risk-based po yan, kung ma-managing po ng isang professional manager katulad ng GSIS, pension manager naman po yan, na actuarial-based, wala naman po siguro ang problema at wala naman magiging problema sa mga bagong recruit na mag-aambag din sila sa retirement nila.
1: Okay, opo. Sige. So basically po, yung unang prinsipyo ng pension plan, ano po, eh dapat ipatupad pantay sa lahat-lahat yung konsepto ng sa mga bago po na papasok nga sa militar o maging sa mga pulis kasi nga hindi mo dapat nang masakop itong existing ngayon. So ibig sabihin po, lahat ng mga papasok sa serbisyo meron ng kontribusyon na ibibigay mula sa kanilang sweldo at may counterpart na ang gobyerno sa AFP po, national government, sa mga PMP, local government, ganun po ang inyong mga prinsipyo.
0: Hindi po siguro kakayanin ng local government lahat ng contribution. Maybe a portion, okay, pero national government din po ang mag-contribute. So, in time, mag-i-equalize po depending on the how the fund is managed. Kaya importante nga po, professionally run yung funds, no? Kasi may risk po yan.
1: Opo, sige.
0: Tapos, yan ho ang tinatawag na participating.
1: Okay, sige. Kasi po, kung babalikan po natin yung RSBS, no, na naging controversial kasi nga po ginamit din po ito sa hindi magandang kaparaanan at yung nga po bumagsak ito eh, yung RSBS na yan, retirement ng mga
0: separation benefit system.
1: Opo, ito ho yung bumili ng golf course din sa Cavite, ang dami ho nilang mga pinagagastosan gamit po ang pera ng mga miyembro po ng mga MUPs. Ngayon, ideally ho ba ano ito, pwede na lang pong amiendahan ang GSIS charter para ho ma-absorb na lang itong MUPs natin ng GSIS para po dito sa future nga na pagpipensyon sa kanila?
0: Depende po sa GSIS, sa actuarial study din po nila kasi baka maka-apekto din sa current pensioners kasi yung risk profile ng sundalo po masyado mataas. Yung risk nila na yes. malagay sa panganib.
1: Opo.
0: Yeah. Lalong-lalo na po yung disability.
1: Mm-hmm.
0: Kasi baka ho ma-disable na bata, matagal ang service, ang buhay, doon po talaga malaki ang cash outlay.
1: Oo nga po, ano, oo nga. Pero kasangayon kasi, no, Maricel, ang sitwasyon dito po sa present setup ha, sa kapag nakapaglingkod ng 20 years yung MUP, no? 20 years, pwede na mag-retire, eh. Di po ba?
0: Optional.
1: Optional retirement, no? So kung ikaw eh pumasok ng 21 anyos, sa edad mo na 42, pwede ka na mag-retire. Pwede ka na makakuha ng pensyon at yan babayaran ng Estado. Ngayon, ang SISTE, pinapayagan din po sa kasalukuyang setup, with all due respect ha, sa ating mga kaibigan na mga naging general, naging koronel, na ngayon po eh senador, o may trabaho po sa mga departamento, yung pong pinapayagan na kahit na halimbawa, ang classic dito, Senator Bato, dati siyang 4-star, so ang kanyang pensyon, eh pang, ano pa yan eh, may, pag nag-retire ka, di ba, one rank higher pa yung iyong magiging beneficyo. So yung basic pay mo, tatanggapin mo as your pension, kahit na senador ka, na may kinikita ka pa, pinapayagan yan ngayon. Kaya may ganun nga po mga panukala na dapat hindi na pwede yan. Kapag, kasi po ako, SSS ako. Pag ako nag-apply ng pension, 64 na ako ngayon, hindi ako papayagan eh. Sasabihin na SSS, may trabaho ka pa eh. Hihintayin ka na wala ka talagang trabaho before ka makakuha ng pensyon. Dito po sa sitwasyon ngayon, kahit na nag-retire na sila, dati silang general, nasa DND sila ngayon, doble ang kanila pong kinikita. Pensyon na, may sweldo pa.
0: Sec. Ted, meron pang isang dapat na anuhin, ano? Kaya nag-aakyat din minsan ng base pay ang sundalo kasi nasa batas na ini-index nga yung pensyon ng
1: retirees.
0: So, kung kailangan mag-adjust ng pension rates ng retirees, eh, kailangan mag-akyat din ng base pay. Yun ho ang nangyari last year kasi kailangan i-adjust yung pension rates ng 5% per year sa mga retirees kasi nga ho, yung indexation, meron pang arrears. So, yun ang nangyari kaya nag-akyat po ng base pay.
1: Yun nga po, kasi nga itong Executive Order 107, di po ba, ni Presidente?
0: Yes.
1: Oo.
0: Na, dahil po, ang motibo po doon sa retirees talaga, kasi nagkaroon nga ng conference sa mga retirees, lahat na ng MUP, kami po ang humarap, ang hiling nila ay i-adjust, no? So for 5 years per year to end in a 15% adjustment. Yun nga lang, makaka-apekto talaga sa base pay ng ating current serving soldiers. Ang sa GSIS naman at sa SSS, pag umabot ng compulsory retirement age, kahit na kumikita after, vested na yung pension eh.
1: Oo.
0: Vested na po. Ngayon, yung kita naman is subject to income tax.
1: Opo, opo. Yes, sir. Yes, sir. Pero yun nga po, ano ho, kasi nga, ngayon, tatlong tranche itong 107 Executive Order ni Presidente, di ho ba?
0: Yes.
1: Itong December. Oh. Yes, oo. Oh. So, yun nga po. So, ngayon, ito na ang sitwasyon natin, ang ating kinasadlakan. Sec, tanggap po ninyo na talagang kapag hindi ito nabigyan po ng pansin at hindi po ito naitama, bukas makalawa, baka kalahati na po ng pambansang budget para lamang sa mga MUPs pension.
0: Well, it could end up in that, no? Kaya nga, hindi naman ako tumututol sa pension system na participating. Yun lang na sa mga bagong recruit at bagong commission.
1: Mm-hmm. Para nga po may transition period po dito. Kasi po, ang isa po ngayon sa sitwasyon natin, again, with all due respect po, ginagalang po natin at binibigyan pakilala po ang serbisyo ng ating mga uniformadong pwersa. sa ating pong bansa, sa ating gobyerno, ha? Hindi po natin minamaliit yan. Ito lang po kasi nga yung pang-pag-address doon po sa pangkalahatang magiging problema ng buong bansa po natin. Kasi ngayon, with all due respect po, kapag po yung pensyonado namatay, yung pong pensyon noong namatay na sundalo mapupunta sa asawa. Maliban na lang kung mag-aasawa siya, di po ba? Ano po,
0: Secretary? Yes, sa survivor benefits po yung sa surviving spouse.
1: Yung kanyang anak po na minor de edad rin, kung wala po yung asawa, doon din mapupunta po sa anak. Di po ba? Ano po?
0: Opo. Hanggang sa umabot sa age of majority.
1: Opo. So, tuloy-tuloy po yan. So, yung po sitwasyon ngayon. Sige. So, ano ho sa palagay niyo, SEC? Sa inyo ho bang term ngayon hanggang June 30 ng 2028? Ano kaya? Masimulan na kaya ang panukalang ito at ng chance na ito po'y mailusot o pauubayan na naman po sa next administration?
0: Kailangan na po umpisahan ang pag-aaral kasi hindi po madali mag-design ng pension system.
1: Mm-hmm.
0: So, for the AFP side, I will take the initiative then. Kukonsultahin ko na rin po ang GSIS for a new pension system that will be sustainable and unburdensome.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, dun naman sa mga bagong recruit, palagay ko, wala naman pong problema sa pag-aambag dahil mapupunta din naman po sa pamilya kung may mangyari sa kanila. At saka yung forced savings discipline, lalo na sa kabataan ngayon, kailangan din ho ma-instill yung mga values na yan sa harapan ng engganyo minsan ng mga online platforms. Na marami kaming incidences na may nangyayari pa nga dahil dyan.
1: Opo. Sige po. So, Sec, sa ngayon po, as in, kaninyo, minadali yung unang proposed bill, ngayon po pag-aaralan po ng lubos. Meron na ho ba kayong so far po ay mga champions dito in both houses of Congress para po tulungan kayo? Kasi po, kinakailangan dito ng batas eh.
0: Yung defense committee po ay sila Kaoka Malapitan tsaka si Senator Soto, pwede naman po, at tsaka yung finance committee chairpersons. Doon na po mapupunta yon. And the appropriations naturally si Congresswoman Swansing.
1: Okay, sige po. Sige. So so far po ito humuna ng aking katanungan dito po sa controversial na MUP pension na ito, and we look forward nga po sa ating discussion para po tama yung impormasyon na makararating po sa lahat, pati po doon sa mga retired na po na mga sundalo na nakikinig ngayon sa atin. Hindi ho gagalawin, no? Tama ano, Sec? No, hindi ito lang be disturbed, no? Hindi gagalawin.
0: Tama po 'yon.
1: Opo, opo. Hindi kayo gagalawin dito, kaya relax lang po daw. Ito ay para po sa future. May tanong lang po si Maricel. Go, Sel.
2: Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary. Medyo masakit sa ulo pala yung problemang yun, ha. Pero, Sec, pupunta po muna ako dito sa nabanggit po ninyo during the budget hearing ng Department of National Defense. May nabanggit po kasi kayo na ilang mga government officials, mga politiko, yung sinasabing nakakakuha ng suporta mula po sa China. Pakipaliwanag nga po sa amin, Secretary. Ano pong klaseng suporta ito, sir?
0: Sinabi ko, there's ground to suspect, pero wala po kaming ebidensya.
2: Mm-hmm.
0: Dahil po sa mga pronouncements nila na nagpaparallel sa mga pronouncements ng China.
2: Mm-hmm.
0: So, maliwanag po yun dahil tinanong-tanong sa akin at sinabi ko, there's no evidence. So, yung support can range in many ways. Informal, or normally informal, no? Hindi ayoko pong pangunahan kung wala pa kaming ebidensya at kinakalap pa to. Kung may maliwanag na ebidensya, idudulog po namin sa law enforcement authorities.
2: Mm-mm.
0: Yun na lang, based on the pronouncements alone na kontra sa Philippine position, katulad nung denial na may West Philippine Sea. Ito po ay prima facie indicator na rin na you can suspect, no? Pero yung patunayan, ibang usapan.
2: Mm-mm-mm. Okay, so hinihinala po natin. Pero sabi nga po ninyo, may nakikita tayong grounds to suspect. So,
0: grounds to suspect.
2: Opo. Pagbibigay po ng suporta ng China, kapalit po ng posibleng ano?
0: Well, let's take the case ng mga halal na opisyal sa Estados Unidos.
2: Mm-hmm.
0: Yung isang mayora sa California, inamin at saka nung na-prosecute siya na talagang nag-iispiya siya para sa China. Maraming ganong kaso sa buong mundo, lamang wala tayong espionage law, so hindi natin maprebahan. Naturally, yung ating pong range ng pwedeng support ranges from a lot of things, from informal financial to others, no?
2: Pero sir, bagamat ang sinasabi po lamang po ninyo ay suspetsya, meron na po ba tayong mga ilang identity ng mga politiko or officials na kailangan na nating i-monitor sa tingin ninyo?
0: Hindi po namin pwede ma-disclose kasi magsabi ka one way or the other ay may makukompromiso. So, hindi lang naman po official ang minomonitor katulad nga po nitong mga fake steel na disrupt ng NBI, no? Sama-sama po yan sa tinatawag na United Front Works ng China.
2: Mm-hmm. And bagamat wala pa po tayong pinapangalanan at dinadivulge na sino man dito sa mga official, can you just give us parang a rough estimate? Gaano po sila kadami? Ano po yung mga pinakamataas na posisyon kung pwede po nating sabihin?
0: I would not like to speculate or disclose kasi kahit na po naman sa ganitong pamamaraan, ang law enforcement authorities ang gagawa po niyan. Kami po ay tumutulong lamang sa law enforcement authorities.
2: Mm-mm-mm-mm. Pero sir, nabanggit po ninyo kanina na wala po tayong espionage law. So,
0: no, meron tayo pero hindi mabisa.
2: Mm. Ano pong ibig nyo sabihin na hindi mabisa?
0: Kasi
2: ano po yung kulang?
0: Ang maraming provision sa ating espionage law is only applicable kapag may digmaan. Kapag panahon po ng katahimikan ay hindi po ito applicable. At ito'y circa 1930s pa yata, pre-war itong espionage law natin, ano, na nakatalaga sa revised penal code. Kaya nga po may mga panukalang batas na baguhin ito at maisama din ang foreign malign influence, na yung fake news na foreign source, upang sa ganon hindi po nila magamit ang media dito sa Pilipinas para magkalat ng fake news, lalong-lalo na po yung mga bansa na walang freedom of the press and freedom of expression na dito naman ginagamit sa mga bansa na may laya, no?
2: Mm-mm. So, Secretary, kung hindi po pala effective ngayon yung ating anti-espionage law dahil wala naman tayong gera, paano pong gagawin natin para matukoy, mahuli yung mga pwedeng paghinalaan na baka nag-iespiya for China?
0: Well, yung predicate crime po, pag public official, anti-graft and corrupt practices po, pasok yun for causing undue injury to the government through manifest partiality, evident bad faith. Doon po pumapasok. Yun nga lang, yung gawain po mismo na kailangan i-preempt, hindi po natin mapre-preempt, lalong-lalo na po pag ginamit yung internet. Ang hirap po na usapin na yan. Kaya masusing debate po yan because it also kailangan balansehin yung kalayaan na maghayag at kalayaan magsalita versus credible evidence na ito'y galing talaga sa isang source na hindi tama or fake yung news, false yung news.
2: So, at what point po natin pwedeng sabihin na dapat nang imbestigahan itong taong ito kung limitado pala yung pwedeng gawin ng mga people in authority? Because I assume hindi mo rin naman pwedeng buksan agad yung bank account nun, hindi po ba sir?
0: Hindi po talaga pwede. Oh. Kaya yun po ang matindi, yung AMLAC na protections. Ano? At very, very careful ang ating financial authorities kasi naman po yung integrity ng financial system ay nakasalalay din naman dito. No?
2: Mm-hmm.
0: So, ito po yung binabalanse talaga.
2: Mm-mm.
0: Tapos ho, yung mga front, yung anti-dummy law, minsan ginagamit at nakakakita naman po tayo, lalong-lalo na yung mga late registration. Katulad po ni Alice Guo, classic case po yan, naging mayor, late registrant, hindi pala tama, hindi pala tunay na Pilipino.
2: So
0: yan ang classic case.
2: Oo. So ibig sabihin, Sec, you're saying na for now, ang pwede lang natin gawin, i-monitor lang sila o i-observe lang sila. Wala tayong pwede
0: naman
2: gawin.
0: Po, sa armed forces, monitor lang talaga kasi wala naman ho kaming... meron ho kami sa national security at internal security. Kaso pinauubaya po natin sa NBI, sa PNP at DOJ po ito.
2: Opo. Pero
0: meron naman pong coordination at tulungan.
2: Mm-mm. Bukod po dito sa ating mga government officials, may nabanggit po kayo na mismong mga personnel ng Department of National Defense sinubukan na kunan ng impormasyon ng China?
0: Noon po yon. Ngayon, wala kaming active na namomonitor. No? Mm-hmm. Noon po yon, nangyari po a few years ago, na wala na po yung person na yon. Sa email lang po eh, nakakuha lang po siya ng offer sa email na kung pwede, can you research on this topic? This is a think tank. Eh, may financial incentive. So, kinuha niya.
2: Mm-mm.
0: Hanggat sa naging mas specific na yung mga topics.
2: Mm-mm.
0: Nung mas specific na yung topics, nakipagtulungan na siya na nagduda na rin.
2: Mm-mm. And nasaan na po itong, ilang personnel ito ng DND, sir, and nasaan na sila?
0: Iisa lang yon na at nung nangyari yon, wala na siya dito.
2: Uh-huh. Eh, paano yan, sir? Kung nangyari na pala kasi before, ano yung assurance natin na hindi uulitin ito ng China?
0: Very tight na ho yung protocols namin dito, internal security protocols, napakahigpit magmula sa akin po hanggang sa pinakailalim, no? At ang hygiene, lalong-lalo na ang paggamit po ng public IT at public telephone devices, ito po ay masusi na nire-regulate. At lalo-lalo na po ang aming IT system. There is no expectation of privacy dito. Kahit sinong gumamit, pwede i-monitor kahit na ako po.
2: Mm-mm.
0: Because it's a national security platform.
2: Mm-mm. Sec, pahabol na lamang po. Yung nabanggit po ninyo na fake steel, after po kasi nung inyong statement, sinabi rin po ng China, kinontra nila yung inyong salaysay na ridiculous o nakakatawa yung inyong sinabi. Ano pong tugon ninyo sa Chinese Embassy dyan, sir?
0: Eh, yun lang naman ang pwede nilang sabihin eh. Kasi naman, sa ngayon, sarado lahat yan dahil kinansel yung ECC. Kaya may cease and desist order, may mga violations of law, substandard talaga yung bakal. At kung narinig ninyo po si Undersecretary Acorda, nung isang araw, ito yung nakababahala dahil itong mga substandard na rebars nakita sa mga kumulapsong building both in Hangeles at sa Jensan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang revelation po niya nung siya dinalaw ng Chinese officials, nagbanta pa na baka magkaroon ng retaliation. So, ito, inuulit po natin, hindi naman basta-basta Chinese ang target eh. Yung gawain po, kung legal ito o illegal. Because hindi naman po pwedeng basta-basta na mag-deport o magkaso. Lamang, yung reaction po nila dito sa mga nahuhuli na ito ay kakaiba.
2: Mm-hmm.
1: Opo. Sec, ang pinag-usapan niyo po ni Maricel ay tungkol nga sa mga opisyal ng gobyerno, no? Dito po sa mga ngayon binabantayan at inoobserbahan. Ano ho ang ginagawa po naman ninyo ng ating National Security Council sa mga pribadong individual, sa mga Pilipino na nagiging platform din ng narratives ng China doon sa kanilang mga accounts na ang iba ho ay kung ano ang sinasabi, sila naman ang nagpapakalat dito at ito ay kumakalat at pinapagpapasapasahan na.
0: Tama po yun, Ted, ano? Sa amin, it's just monitoring kasi ito, ang mga platforms na ito ay public platforms katulad ng Meta na meron silang sariling patakaran. So, ang ang DICT at ang NBI po ang nakikipag-usap dito sa mga platforms para ma-address itong issue na to. And yan ay totoo naman mo talaga kasi may mga friendship foundations, tapos ito yung ine-echo, tapos kunwari research foundations, katulad po nung Jinan University na may mga partnerships dito na siya din na nagsabi na ang Batanes ay parte ng China kung titingnan natin ang history. So, sa amin po, it's just on monitoring and coordination ho sa ibang mga agencies, no? Kasi mahirap din naman po yung usapin talaga sa public social media platforms dahil malaki po yung standard na kailangan pong tumbukin bago masugpo itong mga to, no? Lalo na po kung mag-build ng AMLAC case, mahirap naman din po because yung standard of evidence mataas.
1: Okay. Sige po. Sir, sa pahabol na lang po, dito pa rin po sa MUP pension issue na ito, meron ba ho kayong ideya magkano po yung unfunded liability ngayon ng gobyerno sa kabuuang utang na po natin sa mga pensioners, sir? Meron ba kayong ideya?
0: I don't have the exact amount po, pero mga ano na lang po yan, maliit na lang po kasi nabayaran na nga po sa adjustment. So, wala na pong 10 billion siguro sa AFP side. Mas maliit pa po doon.
1: On the AFP side
0: alone? Yata, 7 to 11 billion na lang.
1: Only,
0: at taon-taon po nababayaran na to.
1: Only sa AFP side po yon, no?
0: Yes, kasi may mga adjustments din po na ginawa ang Kongreso noon. Yung na hindi nila na-fund katulad nung yung pag umabot kayo ng 70 years old, ma-consider for financial amelioration na complete disability. So may karagdagan 5,000 po yata yun. Yun ang hindi napopondohan naman.
1: Okay.
0: So ngayon, lumiliit na po yan. At kaalinsabay naman po dyan yung pag-enhance ng veterans medical services. Para sa ganun, ma-ameliorate din ang health condition po nila.
1: Okay. Sige po. And sir, you're aware po, no, ito yung pinakabagong post ngayon sa Straits Times, itong Antelope Reef sa may area po ng West Philippine Sea, no, South China Sea, na ano pong report ng inyong counterpart? Kasi mukha pong pinalawak na ho ng husto ng China yung kanilang base militar doon po sa kanilang man-made island rin.
0: Opo, at ito po ay yung reef po na yan ay malapit

0: Pigs.
1: True FM. Ito, Maricela, ano lang po ito? Importante diskusyon muna para po doon sa mga gusto na pong mag-adapt. Mag-adjust sa makabagong panahon, sa tindi din po ng problema natin sa presyo po ng petrolyo.
2: Uh-huh.
1: Well, of course, no, ang unang adikain kasi nito, environment eh, no?
2: Mm-mm.
1: Yung pong paggamit natin ng electric vehicle. Ang tanong lang kasi ngayon, ng iba, eh, kapag meron kang electric vehicle, kung yan ang ginagamit mo, napakainam nga po, di po ba, no, wala ka ng petrolyo, ang siste, kapag na-traffic ka, mga kapatid, ha,
2: mm-hmm,
1: kumukonsumo po ng malakas din ng baterya yan.
2: Ayun lang.

0: Ari, sabihin sa'yo sa kasa, ilang kilometro kaya nito? 500 kilometers po yan. Kung tuloy-tuloy-tuloy ka, pero kapag humihimpil ka sa traffic, nababawasan po yung baterya mo. Kaya nga po, ang sinasabi ng iba, nasaan na yung ipinapangako po nito pong Republic Act na ito. Tungkol po doon sa Electric Vehicle Industry Act na mga charging stations. Ha? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung ang minamaneho po ninyo, kung kayo po yung mga taxi driver na minamaneho po ay mga electric vehicle, importante ito. Si Ginoong Patrick Aquino po ang Director ng Energy Utilization Management Bureau ng DOE. Good morning, Sir Patrick!
1: Good morning, Sir Ted, at kay Ms. Maricel at saka mga nanonood at nakikinig po ng inyong programa.
0: Salamat sa panahon. Sir Patrick, sige po, kailan magsisimula itong mandatory po na pagkakaroon ng mga parking slots para po sa mga electric vehicle sa mga pribado at pampubliko pong mga gusali? Kailan po kaya itong mga charging stations?
1: Apo. Sir Ted, yung iba po nating pribadong sektor at yung iba po nating ahensya ng pamahalaan, kahit hindi pa po nilabas ng ating DOE, yung ating pong implementing guidelines pagpatungod po dito, meron na po silang mga provision dito. Kung pupunta po tayo halimbawa sa ibang malalaking mall, nagkakaroon na po tayo ng mga opportunity na mag-park. Yung iba pa nga po ay nagbibigay na ng libreng parking. Pero pagtalima po dun sa naging pronouncement ng ating Pangulo nitong nakaraang SONA, pinaigtig nga po natin. Dumaan po kasi ito sa mahabang proseso ng konsultasyon, Sir Ted, Ms. Maricel. So, inaasahan po natin mailalabas na po natin yung mandato na issuance bago po matapos itong buwan na ito.
0: Okay, so yan pong issuance na iyan, meron ho ba kayong ibinibigay po na tanning para po sa compliance nito pong, ang pinag-uusapan natin ba dito, mga bagong buildings, paano po yung mga luma para po sa compliance po ng lahat?
1: Kaya nga Sir Ted, yun yung naging maikting yung ating konsultasyon. Kasi ang nakalagay po dun sa ating EVIDA, yung batas po natin sa Electric Vehicle Industry Development, lahat po ng gusali. So nangangahulugan po, dahil bago siya o luma siya, pagkang meron po tayong lagpas sa limang slot ng parking, dapat isa po nito ay para sa electric vehicle. Meron rin po separate provision yung ating EVIDA, meron rin po tayong sinusunod na ratio na dapat maglagay pa nga po ng charging station. So, yun po yung ating hinharmonize, kaya dumaan po tayo sa konsultasyon. So, ang coverage po nito, Sir Ted, mapabago, mapalumang gusali or pasilidad, pag covered po siya, depende po yun sa dami ng parking slot, kung ano pong uri ng building or facility siya, yun po yung kinakailangan niya. Ang tanong nyo naman po, ano po yung period, meron po tayong nilagay na transition period, Sir Ted, na binibigyan po natin ng up to 2 years at most para makapag-comply bago po tayo mag-enforce halimbawa ng ating mga penalties.
0: Opo, kapag binabanggit yung parking slot for electric vehicles, yung parking slot na yon dapat may charging station na nakalagay.
1: Tama po yun, okay. Sir Ted. Yun po yung paglilinaw rin natin dun sa ating issuances. At kung mamarapatin nyo lang po, ngayon pong araw na to, meron na po tayong 1,826 na charging points nationwide. Mm-hmm. Inaasahan po natin ito na madadagdagan. Ang layon po natin bago po mag-2028, umabot po tayo ng higit 7,000 charging points po sa ating buong bansa.
0: Opo. Yung bayad po sa charging, babayaran ba na may-ari ng kotse, ng sasakyan, o free of charge?
1: Okay. Yung Sir Ted, para dun sa mga kababayan natin, yung mga kapatid natin na gustong makita yung listahan ng merong free charging, nakapost po ito sa ating DOE website or sa evindustry.ph. Ang general rule po natin, pag open po ito sa public, meron po tayong fee. Pero meron po tayong mga lokasyon, libre pa rin po hanggang sa kasalukuyan yung charging natin. Pero hindi po sa lahat, Sir Ted. Meron po yung listahan lang na nag-offer nito.
0: Okay, so yung teknolohiyang yan, saan manggagaling? Kung sakali po, halimbawa lang, meron kang restaurant. Oo, dito sa isang lugar, sa isang lungsod, meron kang ilalaan na charging station doon and particular parking slot sa mga electric vehicle. Ano yung teknolohiya niyo para ho sa singilan po ng bayad halimbawa sa charging?
1: Opo. Yung sa singilan po ng charging, yung ating pong tinatawag na unbundled charging fee, nakalagay na po sa EBIDA na dapat po ay rehistrado po yung ating charging station. Bago po nila ma-impose yung ating fee, dapat po ay na-notify po ang ating pamahalaan. Hindi po pwedeng pabago-bago yung fee sa ilalim po ng ating mga existing na regulasyon. Once every 30 days lang po yung pagpapalit ng kanilang charging fee. And then, kailangan po, nakalista nga po, naka-unbundled. So, nakikita po ng ating mga kababayan, ano po yung bahagi ng kanilang binabayaran na napupunta sa taxes, ano po yung dun sa kuryente, ano po yung sa service fee. So, yun na po yung ating ini-implement sa ilalim po ng EBIDA. Saka sa lukuyan, Sir Ted, yung average po natin para dun sa AC, yung mabagal pong charging, nasa 24 pesos per kilowatt hour po ito. Pag yung DC or yung mabilisang charging po, nasa 35 pesos per kilowatt hour. At pag dung battery swapping po, ang average po itong binabangkit ko, Sir Ted, dun po sa ating battery swapping, umaabot po ito ng mga around 43 pesos per kilowatt hour po, Sir Ted.
0: Opo. Can you educate us, ho, kapag ho ba isang kilowatt hour ang ikinarga, ilang kilometro ba pwede takbuhin po nun kung 35 pesos halimbawa yung bayad?
1: Opo. Yung Sir Ted, yung takbo po base sa per kilowatt hour, depende po ito dun sa ating sasakyan. Mm-hmm. Ang nakikita po natin, Sir Ted, pag mga electric motorcycles, ang laman po ng mga baterya nito, umaabot po ito paminsan ng mga 10-15 kilowatt hours. Mm-hmm. So ang range po niya, nakikita natin, basay po sa programa ng ating pamahalaan, minomonitor na natin siya, ang average na po ay lagpas 100-120 kilometers na po yung ating mga electric motorcycles, Sir Ted.
0: Kapag full charge, pero kapag po halimbawa ang karga mo lang ay 1 kilowatt hour.
1: Yung 1 kilowatt hour nga po, Sir Ted, depende siya dun sa uri ng ating sasakyan. Pero typically po ang nakikita natin ng isa pong kilowatt hour, ang natatakbo niya po, minimum po nasa mga 15 to 18 kilometers po yung natatakbo niya, Sir Ted.
0: Opo. Kumbaga ito ho, sa standard po ito na electric vehicle na mga kotse, ganun po ang mga 35, kung halimbawa 35 pesos per kilowatt hour, pwede ka tumakbo na mga hanggang 18 kilometro.
1: Sa isa pong kilowatt hour, tama po yung Sir Ted.
0: Opo, more or less, ano, yun po ang kwentada. Yung sinasabi po na dapat ang mga gas stations meron ding ano, gantong charging stations, how can you impose ho na ito'y bumilis para po at least lahat ng gas stations meron?
1: Okay. Sir Ted, originally kaya rin kami natagalan sa pag yung ilalabas nating polisiya, ang direksyon una ng ating DOE kasabay na pati yun sa gasolinahan. Pero dahil nga po sa pakikipagtulong natin sa ating mga liquid fuel retail outlets, yung mga gasolinahan, Sir Ted, may mga unique requirements po kasi tayo on safety na atin po kinukonsidera. Kaya po yung paglagpas at balangkas ng ating polisiya para doon sa mga gasolinahan, nagko-coordinate kami ang target po natin mailabas ito bago po matapos yung taon, Sir Ted.
0: Okay.
1: So, kaya ang stopgap natin po ngayon, yung mga buildings po, yung mga parking lots, particularly po dun sa nakikita nating madami yung riso, yun po yung initial po nating pinofocus. So that ang atin po mga kababayan, lagpas po sa Metro Manila, pag gusto po nilang bumiyahe, meron po silang maakargahan na charging stations po.
0: Opo. Paano nga yun, outside of Metro Manila, yung mga charging stations po, ano? Yung iba pong mga hindi lungsod o bayan, halimbawa?
1: Po, dun sa mga hindi po lungsod, Sir Ted, bahagi po nung ilalabas nating issuance, doon po sa ating mga expressway or toll roads, meron pong maglalagay na ng mga, marirequire na po natin silang magkaroon ng mga charging stations, Sir Teddy. So, yung po yung asahan natin, halimbawa po yung mga nagbabiyahe pa norte o yung pa south po, kung ngayon po, konti lang yung charging station or wala, pag enforce po natin po, priority po natin na magkaroon na po ng mga charging stations at designated locations po along the expressway and toll roads.
0: At saka yung gas stations sa mga lalawigan, no?
1: Opo. Yes po, Sir Ted. And then, mabanggit ko lang po, part 3 ng targeted nating intervention sa pamahalaan, magro-roll out rin po tayo ng mga, dahil hindi naman malaki ang pondo ng ating pamahalaan, minimum po ng around 43 charging stations po para ngayong taon. dito po sa North Luzon and South Luzon spine. Mm-hmm. Para po yung mga bumabiyahe papunta hanggang Pagudpud, pababa po hanggang Sorsogon, meron po silang ma-charge dyan. And then sa susunod pong taon, ang target naman po natin ay dalawang dosena namang mga charging station. Mm. Para naman po ito sa Visayas Island Ridge, islands po natin at saka sa Mindanao, Sir Ted.
0: Opo, itong si ano kasi Maricel Halili, umiikot sa buong Europa at sa ibang mga bansa. Napapansin niya halimbawa doon sa Milan, halimbawa doon sa dito sa Francia, sa Nice, mga ganyan, no? At maging sa Amsterdam, doon sa public na parking sa kalsada na pwedeng mag-parking, doon na naka-istasyon yung mga charging stations. Dito ba sa atin may ganun ba kayong plano sa mga LGUs doon sa pwedeng magparada sa tabi ng kalsada na doon mismo magtayo, maglagay ng charging stations?
1: Yun Sir Ted, part yun ng ating binabalangkas, nagko-coordinate na rin tayo sa ating mga LGUs, lalong-lalo na po dito sa ating Metro Manila. Para rin po, may mga kailangan rin po kasing mga permits dito sa ating mga kasamaan sa LGU. Yun po rin yung binabalangkas natin, Sir Ted. Banggitin ko lang, pagkatapos itong mailabas ito, may aasahan rin po ang ating mga kababayan tsaka yung mga nag-i-install ng charging station na joint memorandum circular po mula sa Department of Energy, DILG, DPWH at ARTA. Mm-hmm. Ang layon po nito ay yung permitting process po ng mga charging station, kagaya po ng ginawa ng ating pamahalaan dun sa solar PV, yung net metering, pabilisin po. Napansin po natin kasi medyo hindi po uniform yung mga requirements. Para po mapabilis yung rollout, yun po yung susunod rin yung issue, yung joint naman namin circular na po ang pinanggit ko.
0: Para bumilis yung permits na manggagaling sa mga LGU. So Maricel, looking forward ka dito sa iyong electric vehicle. Di ba Tesla ang gamit mo?
2: Ay, hindi nga Manong Ted eh. Kaya apektado pa rin ako kapag tumataas yung presyo ng petrolyo. Wala pa akong e-vehicle. Pero meron lang akong kaunting dagdag na tanong Manong Ted. Kaya Director Patrick, Sir, gaano po ba in an ideal scenario, gaano ba dapat kadami yung ating mga estasyon na pwedeng pag-chargean itong ating mga e-vehicles nationwide in an ideal scenario?
1: Ang ideal situation po natin, ang global average po kasi ang may ratio po silang tinatawag yun, na yung kada sasakyan nga po o charging station, dapat 1:8 lang dapat siya. So, 8 sasakyan sa isang charging station dapat. Sa kasalukuyan, kung tatanungin niyo po ang Pilipinas, nasa 1:48 tayo eh. Yes. Or 1:50. So, kaya talagang kulang pa po yung ating charging station dun sa dami ng ating sasakyan. Kaya nga po yun ang pinaiiting ng ating pamahalaan na dumami at yung mga nakita nating mga nakaka-stumbling block po ba? Yung permitting, yung mga mandato, yun po yung ating inaasikaso ngayon.
2: So yung sinasabi po na 1,600 registered EV charging stations sa buong Pilipinas, gaano pa tayo kalayo bago sumapit doon sa 1:8?
1: Ang target po natin, doon sa nabanggit ko bago po matapos yung 2028 is umabot po tayo ng

0: wala silang pag-charge dyan, kung babiyahe po sila sa labas ng kanilang mga kabahayan, eh masasagot po natin.
1: Okay. Salamat na marami, Sir Patrick. At kami po muli ay tatawag para po natin klaruhin itong mga isyong ito, kasi nga very interesting sa mga panahong ito na kinakailangan natin mag-adapt sa tawag ng panahon. Salamat po, Sir Patrick.
0: Maraming salamat po, Sir Ted.
1: Oh, at dito, photon electric ang ating ikakarga kapag nagkaroon na tayo ng charging station malapit-lapit po sa ating pong mga pinupuntahan. Sa ating istasyon, meron na dito na charging station.
2: Right? Oh.
1: Meron na po. Oh, at habang ang iba ho naman dito ay may mga charge. Charge to experience.
2: Yeah, charge to experience na lang tayo.
1: Alright. Mga kapatid, ito ho muna. Transport business ba ka mo? Aba, UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian ka na mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater yan. Traveler XL, 19-seater. Sa dami ho ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seatbelts. For your safety, lahat ng upuan may seatbelts. Eh, pwede panghanap buhay talaga. Compliant ka o diba? Malakas ang aircon, swabe ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosyure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Right, sir. Thank you very much. Eto ma, Your Honor. Your Honor.
2: Your Honor. Yes, Your Honor.
1: Di po, sir. Yes, Your Honor. Di po, ma'am. Ang tanong din eh, paano kaya ito? Parang talagang kung ikaw kasama doon sa prosecution team o defense team, hindi ka na magpapa-interview.
2: Ay, hindi na. Kaya parang kahapon, hindi na rin naman nagsalita yung sa prosecution . Di ba? Na mga lawyers. Ang mga nagsalita ay mga
1: spokes.
2: Yeah.
1: Pero ang defense, walang spokes.
2: Ayun ang problema.
1: Oo.
2: So, sakop sila nung Rule 18. Yung sa subjudice. Bawal magsalita.
1: So, sa akin dito, si attorney yung dating USEC ng DTI. Nasa dulo ng dila ako. Sorry, ha?
2: Ruth.
1: Mm-hmm. Kabal.
2: Hindi, Castelo.
1: Ay, sorry. Ruth Castelo.
3: Ikaw eh.
1: Palagay ko panahon na para kunin siya. Abogado rin ko.
2: Tama. Din siya eh, di ba? Malungtid spokesperson.
1: For the VP office.
2: Ni VP Sara, yes.
1: Okay, sige. Pag-usapan nga natin to. Ito hong sinasabi na subjudice rule ngayon na gustong ipatupad ng Senate Impeachment Court. At saka may binabanggit kahapon si Senator Chis na kesyo ginagawa daw pong circles ang trial. Sino yun?
2: Dami ko naisip.
1: Sino ba ang gumagawa po ng parabagang ang nangyayari circus?
2: Ay. Basta alam ko na pag-usapan yung mga aliases.
4: Ano si Ted Pailon?
1: Po, we will take a short break. Pag-usapan po natin itong circus. Pag-usapan po natin itong subjudice rule ng impeachment court.
5: Putuwa na! Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with...
6: Papu, anong pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
7: Napanood ko na yan. Dami ng views niyan eh.
6: Yeah.
7: Tulungan kaya natin.
6: Pakontak natin.
7: Guest natin sa show. Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
6: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
7: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
8: Julius and Fintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Welcome to Arbalo.
10: This is our chance to reunite.
11: Ready na ba kayo sa magic ko?
10: Ay.
3: see you.
10: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the field.

0: on.
1: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
2: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking mga
0: Microdrama is big on Signal Play.
3: Can't Get Enough by Regent.
4: True FM.
5: Session resume, Majority Leader.
6: Mga kapatid, kayo po ay nakatutok pa rin sa Ted Filon, DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako pa rin po si Maricel Halili, kasama ni Manong Ted Filon hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Nako, eh magandang umaga muna kaya Kuya Bernie Garcia. Dati po natin kasamahan yan dyan sa IBC 13. Lagi siyang nakatutok kada bumabiyahe papasok sa opisina. At kay Alex Fuentes na nakatutok dito sa atin sa True FM mula umaga hanggang gabi. Shout out na rin kina Rolando Liabres na interesado yata na magtayo rin ang sarili niyang charging station. Kay Ramil Narciso, magandang umaga sa iyo. At kay Edith Enriquez, parang galit si Edith doon sa nangyaring impeachment kahapon. Ano? Di naman, easy-easy lang ha. Merong pinag-iinitan ng ulo na senador. O, Raha Avarsing. Magandang umaga sa iyo, si Maria Luz Buenaventura at kay Mike Mendoza. Good morning, Maria Luz Buenaventura at kay Danilo Labasco. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid, at salamat po sa inyong pagtutok. Yan, ako. Eh, ngayong umaga, mga kapatid, eh, pag-uusapan din po natin yung nangyari doon sa impeachment kahapon kung saan ay nagsalita nga si Presiding Judge Chiz Escudero tungkol doon sa Rule 18 o yung sub judice rule kung saan ay pinaalalahanan niya hindi lamang yung kampo ng prosecution at depensa kundi maging yung mismong impeachable officer si Vice President Sara Duterte at ang mga kapwa niya senator judges doon sa Rule 18 na sub judice rule na iwasan na magsalita tungkol po dito sa merito ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Timing na timing naman. Inilabas niya yung ruling na yan. Yung panawagan ni Senator Chiz eh nagsabay din ng pahayag etong si Vice President Sara Duterte na sinisita yung strategy ng prosekusyon at ng ilang mga senador doon sa paggamit umano ng mga nakakainsulto na mga salita, yung mga ad hominem. So para po pag-usapan natin yan, eh kausapin po natin ngayong umaga dati pong IBP President si Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
7: Good morning!
8: Good morning, Mase at Ted, at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
9: Mm. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Maricel. Mm.
6: Attorney, pakipaliwanag po sa amin. We understand na nagbigay po ng reminder si Senator Chiz kahapon kung sino-sino yung covered nito. Pero hanggang saan po ba pwedeng ipatupad itong Rule 18 o yung sub judice rule? Because I wonder, paano kung halimbawa ang senator judges nagsasalita sa loob mismo ng impeachment court at yung line of questioning nila parang leaning towards certain position?
8: Well, dun sa halimbawa mo, kung talagang wala na sa lugar, at kapangyarihan at obligasyon naman ng presiding judge na sabihan yung kanyang kapwa senador na wala ka na sa lugar, pwede ba ibang tanong na lang? Pwedeng ganun eh. Hindi kasi niya ginagawa nung nakaraan. So maganda na nagsalita na siya, nag-issue na siya ng ruling tungkol dito. At maganda rin na it may be a bit late but it's never too late. At maganda rin na ang pinupuna niya ay hindi lang yung mga abogado na magkabilang panig, kasi sinama na rin niya at dapat naman kasi nasa rules yan, yung mga partido, yung nasasakdal at yung mga kapwa niya senator judges. So kasama rin dyan sa yung mga testigo eh. Malinaw yung Section 18. So kung halimbawa dun sa sitwasyon na may pinuna na siya o may pinatigil siya na kapwa niya senador at patuloy pa rin, aba, pwede niya magbunsod ng isang ethics complaint dun sa Senado. Meron silang committee, meron niyang sariling proseso. Yun ang magiging resulta for that senator.
6: Pero Attorney, ano po ba ang danger kung hindi naklaro ito pong Rule 18 ng Senator Judges ng Impeachment Court?
8: Well, ang naging danger, at hindi lang danger, nakita na natin eh. Kasi medyo matagal bago nag-issue dito. Noon pa, di ba, pinapanukala na natin at iba pang nakakapansin na, or meron kayong Rule 18. Bakit lahat binaviolate? Yung Vice President, yung prosecution, your defense, at kung sino-sino, di ba, at yung mga, obvious na rin, yung mga senador. So, nakita na natin na nagkakagulo, nalilihis yung paghahanap ng katotohanan, doon na sa mga antics, komedya, o kaya drama, o kaya even action on the part of the stakeholders. So, maganda, yun ang naging epekto. Humaba ang proseso, naging katawa-tawa, kung minsan, na-focus na doon sa mga palitan ng mga magagaspang, o kung minsan, makukulay ng mga language. So, wala na doon sa objective, structured search for truth and accountability. So, pero nandyan, matagal na yung rule noon pa yan. So, maganda na finally, nag-decision siya at prospective daw ang effect at meron ng very specific consequences. At hindi lamang ito base dun sa Section 18 ng kanilang rules, which is very clear, very specific, limited also. Yung mga abogado, pinapaalalahanan din sila dun sa aming Code of Professional Conduct and Responsibility and Accountability.
6: Mm-mm. Pero is there a way, attorney, to go around Rule 18? Kasi parang sa pagkakaalala ko, ngayon lang namang impeachment na ito, nagkaroon ng necessity para paalalahanan yung mga taong involved. Nung time nung impeachment ni dating Chief Justice Corona, wala namang ganito eh. Kahit nga sinong mga legal counsel, pwedeng kausapin eh. Pero walang ganitong klase ng reminder.
8: Correct ka yan. Ano? Yung rule na yan, nandun na noon pa yung mga naunang impeachment cases. At tama na pinupuna mo. Noong panahon ni Chief Justice Corona, pati si Erap Estrada, President Erap Estrada, nandiyan na yan eh. Pero at nai-interview naman yung mga abogado, di ba? Pero kayo, pag ini-interview kayo ng mga journalist, medyo ano kayo eh, na may ethics din mga journalist. So, ang kanilang focus din, katotohanan, objectivity, magkabilang panig. So, walang masyadong tendency na mag-grandstand. Dito ko kasi yung social media, kahit sino eh. So, kung minsan, they just get a clip of what you say. Kung mas makulay yung sinasabi mo, mas pasasabugin yan ng mga trolls o kaya ng social media, wala ka ng control. At kung saan-saan na mapunta yung mga kaisipan ng taong bayan. So, dahil dito, mas nagkakaroon ng incentive baga, o kuma pressure sa mga stakeholders, mga hukom, mga abogado, mga partido, na magsasalita na lang at hindi na sila ganun ka-careful. So, I think that's one phenomenon na iba dito. Kasi noon pa man, open naman ito sa media eh. But because of that, na matingkad yung galawan sa social media at maraming napapaniwala sa kung ano-anong mga nasa social media, kung minsan, they don't only ponder to or respond to organized or traditional media with your journalistic ethics, dun sa mga kung sino-sino na lang, di ba? Maaring trolls or inexperienced or walang structure. So, yun ang mas dangerous. So, kaya siguro, importante na rendahan uli sila to remind them of this rule. Kasi nakita na natin eh, yung ang laking oras ang nawawala dahil nafo-focus sa ibang bagay, hindi dito sa substance at yung katotohanan.
6: Pero parang base po doon sa naging pahayag ni Presiding Judge Chisa Escudero kahapon, mas malaki yung at stake ano para doon sa mga legal counsel versus yung mga officials and senator judges. Tama po ba?
8: Tama, kasi iba yung responsibilidad ng mga abogado, defense and prosecution under Section 18. Rule yan ng Senado eh. So with or without that rule, meron pa rin kami at maganda na pinapaalalahanan mga abogado. At alam naman ng aming mga kapatid na abogado yan na meron kaming Code of Professional Conduct and Responsibility and Accountability. So kung mayroon kang ginagawa that subverts the orderly administration of justice, itong impeachment proceeding, administration of justice, paghahanap ng katotohanan, di ba, ng accountability, eh, mananagot ka. Kung ikaw ay magpapakita o gagawa ka ng mga, magsabi ka ng bagay-bagay that will impugn, challenge, or besmirch the reputation, integrity, competence of the court, eh, mananagot ka. Kung ikaw ay gagamit ng mga salita o mga bagay, magkiklaim ka na hindi naman totoo o kaya pinapangunahan mo yung hukom, mananagot ka rin. So, doble at magkaiba yung pananagutan ng mga abogado. And it's good that they're reminded, but I believe as competent and ethical lawyers, alam nila yan. Pero dahil dito sa impeachment court, eh, inaalaw lang naman yan. Eh di, sige, parang sagutan na lang ng mga makukulay na. No? But they can still prove their point. They can still tell the people ano bang nangyayari. Yung objective narration or summary of what happened in the court, hindi naman pinagbabawal yun eh. Yung merits of the case, yun ang pinagbabawal.
6: Oo, pero makikita natin yung pag-iingat ng mga legal counsel kahapon, attorney, even after nung impeachment court, hindi na rin nagpa-presscon yung prosecutors eh, di ba? Ang nagsalita na lamang yung kanilang mga spooks, yung ibang congressman.
8: Pero ilinaw lang natin. Of course, kasi yung mga spokesperson, yung hindi naman sangkot dito sa kaso mismo, mas malaya sila magbigay ng kanya-kanyang opinion. Hindi naman tinanggal sa atin yun eh. Mm-hmm. Wala sa sakop ng Section 18 ng Senado yon. Pero ilinaw din natin, pati yung mga abogado, pwede naman nilang ulitin o sabihin sa taong bayan, sa ibang fora, kung ano yung nangyari. An objective narration of what happened without conclusions of law, conclusions of fact, o kaya sabi mo, mas matimbang yung sa amin, ganito ang ibig sabihin yan, yung bang pinapangunahan mo yung trabaho ng mga hukom, yun lang ang bawal. Pwede mo na may kwento, pwede i-summarize mo. But eventually siguro, babalik sila sa ganun. Ngayon lang, syempre, pag bilang tanda na paggalang, o medyo siguro pag-iingat, kaya tumatahimik sila. But it is not also healthy na lahat tayo ang belief natin dahil dun sa resolution o sinabi ng Senate Impeachment Court presiding officer, tatahimik na tayo. Hindi ho. We remain also vigilant. Pwede tayo magsalita. Hindi naman tayo sakop doon.
6: Opo. Attorney, pupuntahan ko lamang po ng mabilis lang yung tungkol doon sa usapin ng alias kasi yamang na-bring up na kahapon ni Senator Robin Hood Padilla. Ano po ba yung sinasabi ng ating batas tungkol po dito sa paggamit ng alias? Sino-sino ba yung pinapayagan na gumamit nito?
8: Well, yung alias, pwede naman yan para lang itago doon sa mga hindi dapat nakakalam. Halimbawa, tayong taong bayan, kung sino ba yung informant na ito? Diba? Yun lang ang ibig sabihin yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na pwedeng sabihin kung sino yan. So, sa katunayan nga, meron dapat sealed envelope na nakalagay kung sino-sino ba mga yan. Kung meron yan, dapat linalabas na eh. Mukhang wala ata eh. Mm-hmm. Hindi ko alam kung kasama yan dun sa ebidensya. Hindi na nababanggit dun sa explanation ng Vice President dun sa mga COA exceptions. Diba? So, yan lang punto ng isang senador. Eh, tingnan natin yan kung meron ba. Kung wala, may problema ka. Diba? Kasi ang COA, whether intelligence fund, confidential fund, or regular funds, it has to be documented. And that documentation should be verifiable. Hindi pwedeng sabihin, wala yung documentation kasi confidential, kasi intelligent. Mali ho yun. That's a misconception. So dapat meron yan. Ngayon, ang issue dito, hindi naman yung paggamit ng alias eh. Yung katotohanan, ano ba ang katotohanan sa likod ng alias? Obligasyon yan ng custodial o yung gumamit ng pondo na ipaliwanag. Ito, may totoong tao yan. So far, hindi pa tayo umaabot doon. So far, at yan, sa tingin ko, they will attempt to present them, but they will also be subjected to intense cross-examination. At sa dami kasi ng mga kung ano-anong mga pangalan, eh, talagang baka hahaba yung hearing o kaya mahirapan sila pagduktong-duktungin. Ngayon, dahil din sa, kaya siguro din nalabas yan, kasi totoo naman na may kung ano-anong katatawang tuwan, para palabasin ng prosecution na ito, binaldas na yung pera, hindi na dumaan sa tamang proseso, ginamit sa hindi dapat paggamitan, pinagpiyastahan pa tayong pinagloko-loko dun sa mga pangalan. So baka ganun ang gusto lang gawin. Nakakangit-ngit kasi yun, eh, di ba? Mm-hmm. Nakakatawa, but the joke is on us. So, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan yan. Yung, sige, labas nyo kung may taong ganyan. At ipakita nyo at tanungin siya at tignan natin kung magkakatugma yung iyong mga sinasabi o baka palusot lang yan. So, yun siguro. Ang, darating siguro tayo dyan. But ang problema kaya hindi kung saan-saan ang ating spekulasyon kasi yung pagsagot kasi ng Vice President dun sa impeachment charges, very general eh. Pag-iiwas. Hindi niya tinutumbo. Kasi kung meron yan, noon pa sana sinabi sa pagsagot sa impeachment charges. Pangalawa, mas nauna pa, nung dinisallow ito ng COA o kaya nung may audit memo o kaya nung nag-suspend tatlong levels yan, edi dapat nung pa lang sinabi na nila. Edi tapos na sana. Hindi na sana naging issue sa impeachment court o sa impeachment charge. Hindi na sana in-approve ng COA and bank yung finding ng ano. So, yun ang nakakapagtaka eh. Kung merong mang ilalabas ngayon, ba't ngayon lang? Eh kung meron naman pala yan noon, eh, di ba dapat noon dinabas nyo na?
9: Attorney, if you also remember, no, Maricel, sa isang portion ng hearing na ipaliwanag, I think galing kay Senator Lacson ba ito o yung si Senator Miggs, yung panuntunan doon sa reporting sa paggamit ng confidential tsaka intelligence fund na yung envelope na selyado kung saan nando doon yung disbursement, may kopya ang Senate President, House Speaker at tanggapan ng Presidente, di po ba naalala ho ninyo?
8: Totoo yan.
9: Okay. So kung sakasakali po na totoo nga yung paggasta, nag-alias pero yung pagkakakilanlan ng tumanggap ng pera, dapat nandoon sa envelope na yan at kung may kopya po ang Senado, baka naman pwedeng sila lang for national security concern ipatingin sa mga senador, 'di ba? Kung totoo nga po 'yon, ganun ba attorney?
8: Tama 'yan at magandang isiwalat natin yan, Ted, at maraming salamat sapagkat sa totoo lang ho, mga kababayan, hindi sekreto yan. Merong kopya dapat ang COA chair. May kopya ang presidente, may kopya ang Speaker of the House, may kopya ang Senate President because of their oversight function. Para kasama ito dun sa integrated way of ensuring na hindi mawaldas, hindi magamit, hindi mabulsa itong mga pondo. Kasi nga ito subject ng abuse sa mga nakaraan eh. So, meron yan eh. So, pwede naman nilang silipin na eh. So, kung minsan nagtataka tayo, ano ba ito? Para lang for public consumption? Pwede naman nilang tignan. Yung COA, pwede na nilang na-desisyon na nila yan eh. MR na lang ito. Bakit hindi pa nila tapusin, di ba? Maganda yung punto ni Senator Zubiri. At tama ka rin, yung Office of the President, meron. Siguro ayaw lang nilang pangunahan. Kumbaga, alam na nila yan eh kung ano yan. Plus, maganda rin yung punto ni Senator Lacson. Maari yung iba, confidential noon. Pero kung declassified yan, kasi tapos na yung project nyo eh. Maraming ganyan eh na while it is happening, confidential muna kasi you don't want to eh kung tapos na, o wala na yung kwan, yung pangangailangan na itago yan. Kasi tapos na yung operation, yung program, edi dapat i-declassify na.
9: Opo.
8: At kahit classified yan, the Senate President, the Speaker of the House, can open the seed envelope kung meron man. Ay, wala tayong naririnig na ganun eh. So, wala pa nagsasabi na meron. At, pero sa batas, dapat meron. Kung wala, mas lalong malaki ang problema nila.
9: Palagay ko yun ang material ano ho, at relevant na matter that somebody have to raise no dito pa nga po sa trial. Pero, attorney, hindi naman kayo sakop po ng sub-judice rule dito eh. Ano ang take nyo? Dapat bang imbitahan ng prosecution itong si Ginoong La Chica? Kasi tumbok lang tumbok sa kanya. Kami, tayo, gusto natin mapakinggan yung La Chica para matanong siya ng prosecution, ma-cross-examine siya as hostile witness kasi siya ang tinuturo ng mga testigo eh.
8: Well, depende yan kung ako nasa prosecution, Ted, no? Depende yan kung meron silang hawak na ibang ebidensya na magko-control kung sakasakaling gusto magsinungaling, mag-stonewall o iba yung sinasagot ng witness. Kasi alalahanin natin, Ted, hostile witness ito eh. Kumbaga, magkakampi o same side oh. as dun sa nasasakdal.
9: Mm-hmm.
8: So kung wala kang ganun, baka sunod-sunuran ka na lang dun sa kanyang sasabihin.
9: Mm-hmm.
8: And you don't do that as a responsible prosecutor.
9: Mm-hmm.
8: Pero kung may hawak sila, kagaya ni Attorney May de Villagracia, di ba, na meron ng pinirmahan itong si Ortonio,
9: oo.
8: Hindi siya makakalusot. Ang dami niyang napaamin sa kanya na normally hindi yan aaminin kung wala siyang napirmahan na.
9: Oo.
8: So, naidetalye yung mga irregularities, yung accountabilities. It was effective because may hawak silang ibang ebidensya. There were instances na gusto niyang lumihis, ayaw niyang magsalita, o nag-deny siya, pero sige, yan ang sinasabi, ito yun eh.
9: Mm-hmm.
8: So, mas pwersa siyang Juan, magsabi ng totoo. So, we don't know if they have that with Colonel La Chica.
9: Oo nga, no? Delikado, kumbaga, mahirap na, baka mapahamak sila. Eh, so far naman, kumbaga, nakakapuntos sila. Sige po, attorney, yung pong, yung inilabas nga po na triple ruling na ito, doon sa sinasabi po na yun daw po mga senator judges, no, na lalabag dito po sa rule na ito para po doon sa ethics nila, sa hindi ho dapat sila nagpapahiwatig ng kung kanino kumakampi. Ang binabanggit lang dito, yung ethics committee ang siyang bahala. Kapag ho ba ganyan, paano ho kaya ito? Kapag ho may senador na obvious ba, kitang-kita mo na eh. Yung kanyang pagdepensa doon sa nasasakdal, halimbawa, klarong-klaro na po yung kanyang bias, pati ho yung kanyang pagtatanong, pati yung kanyang mga statement mismo, ano ho yun? Presiding officer ang magko-call out sa kanya, kapwa senator judge, o yung nanonood na publiko magreklamo pa doon sa ethics committee?
8: Well, mari ho naman yung yung nanonood, pwede. Kayo, tayo, o kahit sino man, pwede. Mm-hmm. Pwede rin hong kasamang senador pero o presiding officer, pero alam mo collegial body to, equal silang lahat eh. So at saka kung magkakabaro mga ito, so they are more liberal towards each other. So malamang hindi nila gagawin eh. Maari siguro na gaya nung ginagawa ng presiding officer dun sa mga witnesses o kaya dun sa mga abogado na siya lang ang magtanong para mas maayos, di ba? Pwede niyang gawin yun, pero so far ina-avoid niya para siguro, wag siya sabihin, bakit? Dahil abogado ka, ikaw lang marunong. Baka uuwi sa ganun eh. At kung halimbawa, may sinabihan at pumalag siya, they will call for a vote. Magde-debate na naman yan among themselves, edi mas lalong tatagal ito at mas lalong masisira ang kredibilidad at integridad ng Senado. Yung ethics committee nila, sa totoo lang, in practical terms, kahit merong i-complaint, malamang tapos na itong impeachment case, pala pang nangyari dun sa ethics case nila, di ba? Meron na ba kayong narinig na natapos sa lalong madaling panahon ng ethics? Wala rin eh. But I think it is more the moral pressure or public pressure sa mga yan dahil nagsalita na ang impeachment presiding officer.
9: Okay.
8: So yun lang, yung for practical purposes, yung paghabla sa ethics case, one, kagaya din dyan na one eh, hindi justice bilis, justice tiis din yan, di ba? Yung bang nadidribble-dribble din. So,
9: sige po.
8: I think it's more yung paalala lang.
9: Opo. Sige. So, attorney, ano ho sa ang inyong assessment? Boundary na ho ba dito ang prosecution sa article na ito? At dapat na mag-move on na po tayo sa ibang artikulo? Kasi nga, wala na, ano pa ba ang kanilang gustong patunayan? Di po ba? So far po. Eh, klaro na ho naman din na, na may, kumbaga, kung ikaw nanonood, wala pa ho ang defense dito ha, wala pa ang defense side po ha, pero kung nanonood ka, klaro na na mukhang yung pera eh ginasta po nang hindi po responsable at naaayon sa panuntunan at hindi maipaliwanag kung talagang totoong ginasta sa purpose nito.
8: Well, in so far as yung sinabi mo at yung mga proffer of evidence, nagawa naman na nila from Land Bank, COA at saka itong mga involved, no? So, marami ng mga damaging pag-aamin at testimonya na kumbaga sapat na to establish the prima facie case yung sinasabi ng COA na dinisallow namin ito kasi ang legal consequence ang prima facie evidence na ginamit ng nasasakdal for her own personal benefit. Jurisprudence yan at saka nasa rules mismo. But sa taong bayan kasi, mahirap nila intindihin yun eh. Di ba? Kaya nga yung iilang isa o dalawang senador, ang palagi niya, meron bang ni isang kusing nakita, nalaman nyo na binulsa ng vice president? That's appealing to the public. Kasi ganun ang normal na pag-iisip. Pag yung kumupit ka ng halimbawa ng pera, kailangan patunayan binulsa mo. Eh, sa batas, hindi nila naiintindihan. So kaya, siguro, nagsusumikap ang prosecution na not only to establish the prima facie presumption, kundi padamihin pa yung irregularities. Kaya, tingnan mo, every time, nadadagdagan yung nalalaman o na ipapakita nila na irregularities para there is a pattern at para ma-justify yung tinatagurian nila ngayon na scam ito. Hindi lang ito pagkakamali. Scam. May mastermind talaga. May nagkukumpas dito. I think that's where they are going. Plus, kung meron sila na kahit specific instances lang na testigo o ebidensya na magpapatunay na yung pera na yan napunta sa iba, nagamit sa hindi yung mga rinereport nila. Yun, matindi din yun. Kasi yan, mas maiintindihan ng ordinaryong mamamayan.
9: Okay, sige. So, attorney, as always, ano po, we appreciate po ang inyong pagbibigay ng panahon sa aming programa para mas lubos naming maunawaan itong ating napapanood at ngayon nga po inaabangan ang impeachment trial. As always, sir, thank you very much po sa ulitin po.
8: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
9: Thank you. O yun, Sel. Linaw, klarong-klaro.
6: Pero alam mo, Manong Ted, medyo hirap ako sa ganitong sistema natin sa impeachment trial.
9: Banyet.
6: Na maghihintay na matapos yung apat na articles of impeachment bago natin sisimulan ulit yung pagdinig dun sa kampo naman ng depensa. Kasi parang iniisip ko, by the time na magsasalita na yung defense team, nakalimutan ko na yung diniscuss dun sa unang article of impeachment na tinalakay sa korte.
9: Unfortunately for you and for everyone, yan ang format na napag-usapan sa pre-trial conference.
6: Yun.
9: Yan din ang ating ang concern nung na ating nakapanayam itong spokesperson ng impeachment court at ang magkabilang panig. Pabor ito sa defense. In fairness po, yung format lang ho pabor yan nga doon sa punto mo. Kasi nga, sana sa bawat artikulo, prosecution, then defense. Ito ho, then defense kagad.
6: Mas maganda sana yun.
9: Yun, ito ho ang pinayagan ng magkabilang partido. Siguro, pwede bang mag-change ng rule in the middle of a game, so to speak? Mukha po hindi na ata nila bababago ito. Kaya nga, hihintayin natin sila hanggat doon sa huling artikulo, ito po yung unexplained wealth na artikulo. Na tingin ko doon talaga ang bakbakan ng lubos.
6: Iyon. Doon kasi yung ilalabas yung mga bank accounts, yes. Yung mga bank records.
9: Correct.
6: Na matagal nilang pinagdebatihan.
9: At ngayon daw nga, nakapagsumita nito mga bankong ito ng mga dokumento, libo ito.
6: Iyon.
9: At kinakailangan nyo dito ng mga accountants, mga magagaling sa mga bank documents para suriin yung lahat ng dokumento na ihaharap po nito pong prosecution bilang katibayan umano doon sa hindi maipaliwanag umano na yaman ni VP at ang kanyang asawa. Nandidiyan po yung bakbakan kung sakasakali. Anyway, sige, so 9:29 ang ating pong tamang oras. Naku late ko nabasa ang text sa atin ni Boss Eugene Evangelista ng Rhea Generics. Basta Rhea, maaasahan mo. O diba? Mga kapatid, ang tanong nga daw niya, bakit nga daw ba mas mahal ito pong electric vehicle kumpara dito sa mga hybrid na ito at ilang pang mga auto, di ba? Mas expensive po daw sa mga hybrids itong electric vehicle sa ngayon. Yan din po nga ang sinasabi, the fact din po na yung bawas buwis nga dyan, pagkakaalam ko sa electric
6: incentive.
9: Vehicle, incentive yan. Pero ang mahal nung pong production units nito pong mga electric vehicle na ito. Pinag-iipunan ko pa eh. Pero photo ng bibiling ko dyan, Sir Eugene, yung kanilang electric vehicle din. Hanggang kung bibiling ko yung traktor. Pinakamalaking truck. Para magpasok ko ng garahe ng TV5, ang busin ako eh. Boom, boom, boom! Malaki sa pang container. Tamang oras po hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality excellent coffee beans at puno ng santo na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. At dito nga sa ruling na ito, Sel, palagay ko hindi na pwede magpa-interview ang sino man.
6: Ayun na nga.
9: Kasi dito sa kanilang what is allowed. Dito hindi pwede yung magpa-interview ka, factual lang ano nangyari, pero sabihin mo na ano ho ba naging testimonya nitong inyong testigo? Pag sinabi mo na makabuluhan, hindi pa pwede.
6: What? Nako.
9: Ito.
6: Ang daming limitasyon.
9: O kaya marami siyang nabanggit na na importante, ha, na magpapatunay sa ginawang paglabag sa batas ng nasasakdal, hindi pa pwede.
6: Nako.
7: So
6: kailangan talaga na lang kumuha ng spokesperson. Ayun nga, inabanggit ko kay Attorney Kayo sa kanina, Manong Ted. Natatandaan ko kasi nung time nung impeachment trial talaga.
9: Kasi wala pang social media sa'yo.
6: Ayun na nga eh.
9: That's a big difference.
6: Oo, kasi bagamat merong spokesperson.
9: Nag-cover ka na ba nun?
6: Yes, nag-cover na ako nun.
9: Wow.
6: Oo, grabe, nagko-compute na kayo ng edad ko. Yes, nag-cover na ako nun. Naka-assign akong mag-cover nun sa defense, yung kampo ni Chief Justice Corona. Okay. So bagamat ang spokesperson nila, si Attorney Karen Jimeno, pwede mong kausapin si Attorney Tranquil Salvador, si Roy Rundain.
9: Pero nag-cover ka ba nung ERAP? Impeachment?
6: Ay, hindi. Estudyante pa ako nun, Manong Ted. Hindi ako nakapag-cover niyan.
9: Nung impeachment trial ni President Joseph ERAP. Estrada. Pero nakapag-cover ka ba nung panahon ni Emilio Jacinto?
6: Ay, hindi naman.
9: Panahon ni Antonio Luna?
6: Tagal na nun.
9: Panahon ni Gregoria de Jesus.
6: Nako, sa libro ko na lang sila nababasa.
9: Panahon ni Roman Basa.
6: Nako.
9: Ladislao Diwa.
6: Ay.
9: Panahon ni Jose Rizal.
6: Ay.
9: Hindi pa. Si Cherry Bailey yata nakapag-cover na nito eh.
6: Nako naman. Akala ko ba ang kabatch ni Miss Cherry si Dolly? Di pala. Umabot na nung panahon ni Jose Rizal.
9: Panahon ni Gregoria de Jesus. Mga kapatid, sandali lang po nabanggit po itong mga alias na ito, no? Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilap, Bibora, Lakambini, Paralitiko, Dimasilaw, Alipato, Liwanag, Baliti. Okay? Gunggong. Hindi kasama
6: siya. Wala.
9: Wala palang ganun.
6: Alam ko, Belat meron.
9: Belat meron.
6: Belat.
9: Sige. Abangan lang po natin, ha. Ikaw na magtanong dito, Sel. Pahubaya ko sa iyo ang lahat. Alright, you have the freedom. And, and everything para pag-usapan nyo ito. Kasi maganda ho dito, tanungin natin yung maalam sa kasaysayan, bakit ba nagkaroon ng mga alias?
6: Ayun na nga.
9: At dun pa mga panahong yun, may tinanggap pa sila.
6: Yan ang confidential funds.
9: Baka naman ang katipunan noon meron ng confidential funds.
6: Okay.
9: Alamin natin po yan sa ating song pagbabalik.
10: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using...
6: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Energy saving, ever best from Everest.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving, ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka.
4: True FM.
6: Mga kapatid, oras po natin, 9:36 ng umaga. Nako, pag-usapan na natin yung paggamit ng alias, ha? Pero bago po natin kausapin yung ating panauhin ngayong umaga, uy, yung ating pabida, Manong Ted, ngayong umaga, ha?
9: Sige, so kung hindi man tayo makahabol dito, don't worry. Kami po naman po ay nandito pa. Okay, just send in your entries. Okay, ito na muna ating gambalain. Nasa ano ito eh, nasa abalang-abalang lugar. Alright, si Professor Chow Chua. Prof, salamat ng panahon sa inyong panahon. And sorry po to keep you waiting. Ito po ngayon ang aking pagkagandang lakambini. Tama ba aking word? Na si Pilipini Maricel Halili.
6: Yeah.
9: Elias Miss PUP.
6: Ayun, yari tayo dyan. Magandang umaga sa iyo, Prof.
13: Makasaysayang araw po sa ating mga kapatid, Kakang Ted at si Ma'am Maricel. Of course, kilala po natin siya.
6: At mula
13: po dito sa Kaohsiung City sa Taiwan.
6: Uy, nasa abroad pala si Prof. Prof, pag-usapan po natin yung mga alias. Yamang napag-usapan po yan sa impeachment trial kahapon. Pakikwento nga po sa amin, paano ba nagsimula itong paggamit ng alias dito sa ating Pilipina, dito sa ating bansa? Sino bang mastermind nito?
13: Well, una sa lahat, ano, maganda balikan natin kasi nagbabasa ako ng mga artikulo sa internet. Ito palang mga nom de guerre. Nom de guerre ito eh. Nom de guerre. Ibig sabihin, mga pangalan sa digmaan. Ito pala ay nanggaling sa ano, sa French army. No, nung around the 18th century yata, kung di ako nagkakamali, no? Upang itago yung kanilang mga katauhan dahil nga delikado eh, digmaan eh. So may pangalan ka, given name, meron kang ginagamit mo kapag ka ikaw ay nasa digmaan. Kaya nom de guerre. Yung alias, nom de guerre yung tawag nila diyan. Pagka manunulat ka naman, nom de plume. Yan, sana tama yung French ko. Tapos so ito, so ang nangyari dyan, so ginagamit yan, at yan ay nakabatay sa either sa yung lugar na pinanggalingan o sa isang katangian. Mm-hmm. Parang yung katangian na yun, inascribe mo sa sarili mo. So nung, eventually, nung panahon ng dalawang kilusan yan, ano, nung 19th century naman, dalawang kilusan, yung propaganda movement, dahil sila ay nagsusulat ng mga artikulo na humahamon sa administrasyon ng kolonya dito sa Pilipinas ng mga Espanyol, eh gumagamit sila ng mga alias, no? Nom de plume. So, halimbawa, nabanggit kanina yung mga ilan sa mga alias, babanggitin ko lang, si Jose Rizal di Masalang. Yung di Masalang, that's the literal translation of Noli Me Tangere. Hindi mo mahawakan.
6: Oo.
13: Kasi, nung unang panahon, ganyan din naman yung mga pangalan ng mga tao eh. Mm-hmm. Diba? Makabulos, ibig sabihin, pag pinakawalan mo, matindi siya sa gera. Mm-hmm. Makabulos, mayroong mga, ano nga ba ito, may mga iba't ibang ano, na katangian, makisig,
6: mm-hmm.
13: Diba? Pero walang apelido. So parang bumalik sa ganun yung mga bayani natin. So halimbawa, at katangian siya, or kung ano yung pinaglalaban mo. So halimbawa, si Tikbalang,
6: oh.
13: Ayan, si Mariano Ponce, kasi syempre, ano siya, champion siya ng folklore.
6: Mm-mm.
13: Diba? Si Ling Labuyo, si Marcelo H. Del Pilar, kung di ako nagkakamali, siya, ano, ibig sabihin, kapag siya'y nag-criticismo, journalist yan, father of Philippine journalism.
6: Mm-mm.
13: Diba? Eh, talagang maanghang magsalita, ibig sabihin, talagang, so ganyan yung mga katangian. Eventually, mm-hmm. Pupunta tayo sa katipunan ng mga anak ng bayan, magkakaroon din ng tinatawag na mga nom de guerre o alias.
6: Mm-hmm.
13: So, halimbawa, ano yan eh, sinusulat nila yan sa dugo, no? Pag sila'y nagkaroon ng initiation, pag natanggap sila, magsasandugo sila, isusulat nila yung pangalan nila sa dugo, yung nom de guerre nila. So, mm-hmm. Si Andres Bonifacio, may pag-asa. Si Emilio Jacinto, Flintstone siya eh. Pagpinkian, Flintstone. So, yung kapag nagkaskas yung dalawang bato, nagkakaroon ng spark, tapos nagkakaroon ng parang, pwede mong panggupit yung bato ng hayop o kaya sandata. So, ganun, mm-hmm. Flintstone. Yung mga interesting, alam nyo, nakakatawa din yung ibang katipunan names eh. So, may sa mga dokumento, may nakalagay halimaw.
6: Halimaw,
13: oo. Oh,
6: sino naman
13: halimaw.
6: Yan?
13: Oh. So, yan ang ano, hindi siya masyadong kilalang katipunero, pero mayroong ganung mga, so mga ano sila, mga iba't ibang, si halimbawa, Bibura, si Artemio Recarte, ibig sabihin, Viper, no? Ahas. No? So, mga ganyan.
6: Ibig sabihin pala, Prof, kahit noon, meron ng mga nakakatawang pangalan.
13: Correct.
6: No? Oo. Pero Prof,
13: actually,
6: sige, go ahead.
13: Sige, Pam. Tanong niyo.
6: Hindi, iniisip ko lang kasi paano siya nag-evolve? Kasi sinasabi mo, nagsimula siya, ginagamit sa gera. Ginagamit din siya pang protection kapag ikaw ay magsusulat. Paano nag-evolve?
13: Correct. Hindi, so halimbawa, di ba? Yung alias, eventually, ginamit namin siya ng mga masasamang loob. So di ba, sa halimbawa, sa mga gang, di ba? May mga alias din sila, di ba? Si... Nardong Putik yan, alias yan.
6: Mm-mm.
13: No? Si yung mga Asyong Salonga, yan, alias din yan. So yes, tama naman, ginamit siya para sa ipaglaban ng bayan, no? So kasi, di ba? Pwede mo rin kasi i-argue na kung totoo, yung mga pangalan na nakalagay dun sa binigyan ng confidential funds, pwede ko namang sabihin talaga na kaya naman ginawa namin yun dahil sa bayan.
6: Mm-hmm.
13: Diba? Dahil pinoprotektahan natin ang bayan, that can be argued. Ang iniisip ko lang, ano kaya yung description, halimbawa, kung Mary Grace Piatos ang pangalan niya, ano kaya ang katangian na dinidescribe nun?
6: Mm-hmm.
13: Kasi kung Mary Grace yan, ibig sabihin, masarap siguro siya.
6: Oh, baka mahilig sa chichirya.
13: Kung Piatos yan, ibig sabihin, malutong yan.
6: Pwede,
13: di ba?
6: Pwede.
13: Pero yun na nga, makikita din natin na pwede rin, ano naman, pwede rin na, kung hindi maipakita itong taong ito, i-inventong pangalan nga. Diba? At yun nga, pwede, ang alias din, pwede mo rin gamitin yan na itago ang sarili mo sa ginagawa mong kasamahan.
6: Oo nga naman. Pero, Prof, kahapon, ang nabanggit na example ay si Marshall Bonifacio. So, ikaw na nga ang magkwento, yeah. Prof, bakit nga ba nagamit nitong si Senador Ninoy Aquino si Marshall Bonifacio?
13: Okay, kung hindi ko nakakalimutan yung Ninoy history ko na matagal ko nang hindi napopolish, ano? Yung kasing ganito yung nangyari dyan. So tandaan natin na si Ninoy Aquino ay in exile in the United States, self-imposed exile sa United States para magpagamot. Pero siya'y pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Okay, so pinayagan siyang magpagamot sa US. So yung kanyang, ang nangyari sa kanya ay, pumunta siya sa Estados Unidos, kung hindi ako nagkakamali, ha, wala siyang passport.
6: Mm.
13: Kumbaga, parang ang identity niya, or napaso yung passport, hindi ko alam, basta kung binigyan man siya ng passport, basta pag after 3 years, yung passport niya either wala na, napaso, or withheld. Ayaw siyang bigyan ng bagong passport kasi nga, bakit papauwi ni Noy Aquino? Eh, ang tahimik na namin dito. Parang ganun, parang sinamaap ko sa iniisip nila. Diyan ka na lang sa Estados Unidos. No? Kasi hindi ka naman nakilala dito. Di ba? At hindi ka, kumbaga, hindi ka namin liability dahil hindi ka nakakulong. Di ba? Pwedeng sabihin namin na, paano nyo sasabihin na repressive regime kami? Eh, nakalaya nga si Aquino, nasa Estados Unidos. So, the Marcos regime have all the right reasons supposedly on their perspective to keep Ninoy Aquino from the Philippines. So hindi nila inisyuhan ng passport. Nagsabi si Ninoy, uuwi at uuwi ako. At hindi niyo ako mapipigilan. So, yun ang nangyari, may mga bransya sa Upsilon Sigma Pi. Ito ay nasa internet naman na dati kinuwento lang sa akin 'to ng pasikreto ng isang classmate ko na Upsilon eh.
6: Oh.
13: Pero ngayon, may naglabas na sa Facebook na siya yung isa sa mga nag-ano. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero siya yung isa sa mga parang taga DFA yata siya, kung di ako nagkakamali. O may kilala siya sa DFA. Gumawa sila ng fake passport na pangalan ay Marshall Bonifacio.
6: Mm-hmm.
13: So, may ibig sabihin din yon. Yung Marshall Bonifacio, of course, dahil Marshall Law, nakulong siya dahil sa Marshall Law, si Ninoy Aquino, at Bonifacio dahil nakulong siya sa Fort Bonifacio. So, kaya siya si Marshall Bonifacio.
6: Ayun,
13: so, gumamit siya ng alias dahil, una, bakit siya tinulungan nung brad niya? Na i-realize nung brad niya na it is his patriotic duty to help Ninoy help the country.
6: Mm-hmm.
13: So, kaya binigyan niya ng fake passport. Para kasi ang gagawin ni Ninoy Aquino, hindi siya dediretso ng United States to the Philippines. Kailangan makadaan siya sa iba't ibang lugar, no? I think meron nga siyang passport, no? Pero nga, hindi nga tatanggapin yung passport niya sa pagdating niya sa Philippines. So kailangan pagdating niya ng Taiwan or lipad niya patungong Taiwan, iba ng passport yung gagamitin niya. I think doon siya nag-switch eh. Dito sa Taiwan actually. Pinuntahan ko yung hotel kung saan siya huling nagstay a few days ago sa Grand Hotel. So dito niya ginamit yung Marshall Bonifacio niya na passport. Tapos pag-uwi niya din sa Pilipinas. So yun yung nangyari doon. Para makauwi siya at magampanan niya yung mission niya na kausapin si Pangulong Marcos, magkaroon ng eleksyon, tutulungan niya si Marcos na magkaroon ng mapayapang eleksyon sa Pilipinas para mag-transition na tayo from dictatorship to democracy dahil naniniwala siyang kaya niyang kausapin si Pangulong Marcos dahil brand din naman niya sa Upsilon Sigma Pi si President Marcos.
6: Ayun, na hindi nangyari. Alam naman natin.
13: Hindi nangyari. Napamil na nga.
6: Oo. Pero, Prof., dahil dyan sa ikinwento mo sa amin na kasaysayan ng paggamit, purpose ng paggamit ng alias at kung saan ibinabatay yung kanilang mga alias, tama ba na ihambing yung nangyari na mga paggamit ng alias before base sa ating kasaysayan dun sa ginagawang paggamit ng alias ngayon?
13: Okay, ito po ang aking sagot dyan. Dahil ako po isang historiador, no? Alam naman natin, may politika din ako. Ako ay isang dilaw. Dilaw na dilaw na dilaw. Kahit sunugin nyo ako, ang joke nga, kahit sunugin nyo si Sao Chua, dilaw pa rin ang lalabas dyan. Oh? Pero, ito sasabihin ko sa inyo. Dahil tayong lahat ay nakikinig sa impeachment trial, at tayo ay nag-aantay kumbaga, nanonood lahat tayo, tinitignan natin with an open mind. Ito ba ay totoo? Ito ba ay hindi? Ang sagot ko dyan ay ganito. Kung tinanggap nila yung perang yon at may alias sila, at totoo mga tao ito, at meron silang binigay ng mga impormasyon sa Vice Presidente na nakatulong na mag-avert ng, sabihin na natin, ng, kung ano man yung pinaghihinalaan nilang insurgency or whatever, or kung sino man yung mga pinaghihinalaan nilang may masamang loob. Okay, pwede kong ibigay na ginagamit nila yung alias nila, however funny they are, sa pagmamahal sa bayan. But, kung hindi mapatunayan na ito'y binigay sa mga totoong tao, dyan tayo magkakaproblema po. Kasi ibig sabihin nun, talagang hindi nga ito alias eh. Kasi ang alias, may tao, may totoong tao na nagbeber nung alias na yon, may identidad. Eh ito, so far, baka naman meron, pagdating ng oras, wala pang maibigay po na identidad kung sino o kahit na sinasabi nyo nga, kahit closed session, executive session, hindi pa rin matukoy. Sino ba to? Kasi one, imagine mo ilang million yan, tapos ilang 150,000 each yata, kung di ako nagkakamali. Malaki-laking pera po yan. So, kailangan nung mayroon tayong way eh. At sana, magkaroon din ng batas, paano ba i-institutionalize na kapag binigyan ka ng confidential funds, meron at meron pa rin way na ikaw ay matuntun. Meron pa rin dokumentong ibibigay ka, yun lang, confidential. Ibig sabihin, nakatago somewhere na pwedeng tignan kung may mga investigasyon na katulad nito.
6: Mm-mm. So, malinaw, hindi tayo sigurado kung alias yung lumalabas ngayon.
13: Opo, tama po yun. Kasi hindi na, walang tao eh.
6: Okay. Prof. Xiao Chua, marami pong salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. Enjoy Taiwan!
13: Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga kapatid.
9: Thank you! Baka siya bigyan ng alias.
6: Nako.
9: Alias Dilaw.
6: Ay! Sinabi naman niyo.
14: Bakit?
6: Yun pala yun, Marshall Bonifacio. Marshall Law and Fort Bonifacio. Kala ko galing kay Andres Bonifacio eh.
9: Pero yung bang Fort Bonifacio ay pangalan po ni Andres Bonifacio pinanghugutan o may isang general na ang apelyido Bonifacio?
6: Ayun.
9: Ang ating research. Kasi yung Cap Aguinaldo, Emilio
6: Aguinaldo.
9: Yung Fort Bonifacio, Andres Bonifacio.
6: Ayun.
9: Yung Campo Crame,
6: General Crame.
9: General Crame. Tama? Tama ba yun?
6: Ayun.
9: Yung Rojas Boulevard ay dating Diwi Boulevard.
6: Ay, hindi naman Rojas.
9: Nabutan mo yung Diwi Boulevard?
6: Hindi naman, te. Ah, Rojas na yan.
9: Talaga?
6: Mm-mm.
9: Si Chacha kasi naabutan yun eh.
6: Talaga ba?
9: Sumasakay nga siya, di ba, Boss Eugene, itong ano, yung double-decker na bus na dumadaan dyan sa Diwi Boulevard. Magmula dyan sa Baclaran, kakain ka muna kung sakasakali ng masarap na fried chickens. Fried chicken dyan sa Baclaran. Dyan ang sinasabing kauna-unahang branch noong masarap na fried chicken. Bago pong isilang yung Lichas Lechon sa Baclaran, ha? So kung dyan ka manggagaling sa Baclaran, sasakay ka hanggang doon sa Luneta. Yun, double-decker yun. Maaliwalas pa dati kasi kaunti pa yung auto, hindi pa mausok at maalikabok.
6: Ah, fresh pa yung hangin.
9: At maging maganda rin ang simoy dyan sa Diwi Boulevard, yung karagatan dyan sa Manila Bay. Sabay manonood ka ng sunset.
6: Ayun, ang masaya. Ngayon, nasa sandstorm. Puro daw alikabok.
9: Oo, galing doon
6: sa
9: reclamation.
6: Oo.
9: So kumbaga, ipinapakita ngayon ng kalikasan yung pagpahintulot ninyo. So dapat kasi nga, kayo mismo ang unang kumontra dyan.
6: Ayun na nga.
9: Dyan sa proyektong yan. Dati. Nung yan ay sinisimulan pa. Kasi may isa dyan na nakaupo, tatay niya yung promotor niyan. So, sorry.
6: Right.
9: Hoy! Sandali lang po. Ilan muna ang importanteng mga mensahe bago po ang ating happy hour.
15: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet88, your ultimate playground. At
16: Fuji Denso Home and Commercial.
17: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
18: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo siyang aanihin, tama mali. Ay kung mali ang tinanim mo, mali yung aanihin mo.
17: Sa buhay, always change positive. Ako ang yung pambansang world coach na si Chinky Tan. Tayo sa servisyo para sa Pilipino.
19: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, 10 de servicio para sa Pilipino.
20: Bawat krimen,
14: ay may maiiwang ang bakas ng ebidensya.

0: kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Mula sa ilang lugar dito sa Malumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bautista po.
5: Dantarinti po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macanta.
10: Mary Mon Reyes po.
11: Diana Pascual po.
12: Hakim

0: at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayampilipino.org.
1: Ako, Esel, alas 9.51 na. Gusto ko lang i-anunsyo, ito yung winner natin kahapon. 14,000 po ito. Bukas po yung ating visuals para ho natin mapagtanto na totoo ang kwento po ni Sherwin De Luna ng Binyan, Laguna. Kababayan to ni Boss Nugent Evangelista, taga Binyan din si Boss Nugent. 14,000, yung 6,000 po, allowance ng kanyang anak isang buwan. Kasi nga siya po ay nagpapagal para doon sa allowance sa kanyang anak po na nagpa-practicum daw dyan din sa area po ng Laguna. OJT to, si Isabel, yung pong kanyang anak. Ngayon, yung kanya rin pong problema nga sa pampagas at pati po yung binabanggit din na pangangailangan nila para po doon sa kanila pong gastusin, yung kanyang mother-in-law. Oo, ay kinakanlong po na nilang mag-asawa para po din matulungan kasi nga ito po ay senior. Na anyway, bukas po ang ating video, patunay po para din mas magandang ating Friday edition sa ating pong happy hour. Pero bukas din po siguro, Sel, maganda maipaliwanag ng lubos kasi may mga tao na baka hindi interesado dito pero baka hindi nila appreciated yung pong yung informasyon na dapat na talagang magkaroon dito po ng pagbabago yung pong military and uniform personnel na mga kawanin ng gobyerno sa usapin po ng kanilang pensyon.
2: Ayun na nga.
1: Kasi pong sa ngayon, tayong lahat po ang nag-aambag dito para po sa kanila pong mga pensyon. Hindi muli natin minamaliit po ang serbisyo nila. Mm-mm. Ang punto kasi dyan, mismo kinukuha ito sa ating pambansang budget. Ikaw ba na si papa mo?
2: Mm-mm.
1: SSS pensioner.
2: SSS pensioner.
1: Hindi kinukuha yan sa pambansang budget.
2: Hindi, kasi nag-contribute sila nung nagtatrabaho pa before siya mag-retire.
1: So meron silang pension fund.
2: Mm-mm.
1: Privado yan.
2: Yes.
1: Si mama mo ay dating kawani ng gobyerno.
2: Yes.
1: Okay, so meron siyang GSIS.
2: GSIS, kinaltasan din, may kontribusyon.
1: Pero hindi po kailanman nang gagaling sa pambansang budget ang pondo ng GSIS.
2: Yes.
1: Kasi po ito po mga kapatid ay pension fund ng mga manggagawa sa gobyerno kung saan po may mga nangangasi para po yung pensyon na pinag-aambag-ambagan, pinapalaki. Mm-hmm. May actuarial ika nga po ng mga pag-aaral para palaguhin po ito. Di ho ba tumataas din ang ating contribution?
2: Ayun na nga.
1: Yun yung para ho din doon sa pag-unlad ng ating pension fund.
2: Mm-hmm.
1: Pero in this case po kasi, ang pondo ho na pinampe-pension ay mismo galing sa pambansang budget.
2: Mm-hmm.
1: Walang zero contribution. Alright, nung pong panahon ni Ben Jokno, pagpasok po ng Marcos administration, ito ang kanyang sinusulong na agad. Sabi nga, we have to address this elephant in the room. Kasi palaki na po ng palaki ito. Baka bukas makalawa, malunod tayo dito, hindi na ho natin makayanan ito. Ang sisting nga, because of politics and so many issues concerning yung pong arrest na posibleng mangyari, itinigil ito. Nahinto. So maganda pag-usapan yan.
2: Department.
1: Maganda pag-usapan yan. Tsaka hindi kaya sila lugi doon, di ba?
2: Ayun na nga.
1: Yung

0: kinabuhan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Na, tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalungi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Kumusta kita ng tanan mga kasantayan? It's a Pine City na kita inin bulan ito na gusto. Wabis na liwat. Sinsya lang kita ng tanan mga kasantayan. Hindi kita mga kapag-live kay may anda mga kutiyay nga problema. Pag-core engineer sa Norris Rakyan, mahal pa, gasolina. O, pwede ka magbabara ito kay pwede nilang tigay na baga magkakabayo. Pero kung sa galing yan lang na mahal na liwat, hindi nga rin matuhay sa amo, di ko din eh. Nakamaya din solusyon kung baga masuga din eh. Pero eh, ganun talaga ang buhay. Eh, formal yun sa atin yung mga politiko, sa atin yung mga presidente magkailangan yung naso, dupo na din eh. Itong presidente, itong Amerika, nga itong Iran. Sana matuhay na ka din eh. Pero kaya magtitikal na lang lang yung problema. Kaya dati rin pag-atras itong Iran, maaapin na, saramok. Saramok na lang siya gusto. Sana wag. Okay, diniaton sa sanggayan. Open na lang kay wala kita mahi pariho ito na itabo. Dito yan ang Nepal. Kalilis ang liwat ano dito. Dito ang Nepal mga kasanggayan. Flood control, flash flood. Grabe ano. Kalilis ang apan itabo. Mamay kasinto sa isintay si tinaninawat ang kinabuhi. May maabot milking hintos na baga nagkakawara pa. Ang kalilisang at nalang kay Dere dito sa Limpaman. Ibang ang mga nasong dinalay ni Hayarahan ni Paliwat. Ang punta na lang yung pagpamalandong pagampong ang Dere madamuan ito nera mga casualties. Dini aton, as usual, dito sa Luzon, na Manila. Panahin pag-iapon ng Dumaha. Dito marasok sa itliwat. Pero mga pwede lang, may wala ito ba din yung mga panitabo. May na mga inawat ang kinabuhi, may na mga missing. Waray, no? May na lahat, pero hindi kailangan. May inawat ang kinabuhi. Anyway, mudbang ko din yung habagat. Mga na sa kudir. May na pagod na liwat. Low pressure area. Bangin buwas din eh. Sa LPA. Wala di rin paklaro. Pero sugod nga, hindi nga maraw dito ang panahon. Di rin masusugan yung baga katuhay. Daan na yung paso, daan na yung tiwara, baga di rin. Nakaintindi. Anyway, sige. Ari kita kasanggayan. Ito ang DICT, mga kasanggayan, inunundum ka mo, si Secretary Aguda, nagsiring na nga ipaundang na ito nga roadblock. O yung kabataan, mga nagminom, ay katapos gabot itong panahon, unas-ulahan, so, pinag-tisan ngayon, kaya plano pang mati, pang musil. Kaya naging tanggal na ito, roadblock, kasi ito na manuyo ito ang DICT. Sana all. Okay, sige. Hindi kita kasanggayan. Hindi kita haton, mga kasanggayan, Pilipinas lagyapin niya. May na kita tinatawag na Black Hawk kanan na Philippine Air Force. Amon pinasada ko na Black Hawk. Mga atin nga mga sering panera helicopter. Amon pinakada ko kabugos ng kalibutan. Ang niya atin? Ang manliwat. Pero daw ulit ang kantidad naman. Utang naman sigurado ito. Problema itong dulce itong pasirita ni China. Sana diri. Okay, sige. At least may dalang kita kining gamit ito na kanang Pilipinas ng Air Force ni anang era Black Hawk. Pinakadakong kagamitan ni ato ng Pilipinas. Bugos na kalimutan, ha? Hindi rin lang kay Nasun. Kalimutan talaga pinakadakong niya ng Black Hawk. Ngayon niya. Pero, sige, sana may gamitan ito. Eh, naman ito, mulay-mulay lang. Diba? Kaya naman ulit may gagamit ito kung may mga risk kiliwat. Sige. Importante itong mention ito. Kasi ito, magkandudunod dahil. Anyway, ngayon kita sa Sandrayan. may ada mga empleyado o gobyerno.
1: Ano?
0: Oo. Oh, ginpapaimbestigara ni yung ombudsman. Kaila rong hiningera lifestyle check. Lo. Saan ka to, sir? Kalamot mong empleyado o gobyerno mo damang tikasan. So, biman, empleyado o gobyerno, kaila rong ito na pag-imbestigar yan na ining lifestyle check itong ombudsman. Anong man itong ombudsman? Ano man may magpapamatudan? Amoy na yung ginasto. So, amoy na itong gigigamit. Amoy na rico. Ang Yesus. Ang kontra, madagbit. Pero kung may kontra, may iha. Aray ko rin ni Jesus. Maria. Remulya. Ahay. Ano kita kasasayan ninyo pagdadawaray humpay ng mga impeachment trial? Ha? Umago din ito. Termin ang umuna. Di ba pwede nga magkabayaan natin ng impeachment? Oo, mag-investiga rin ito ang vice presidente. Sa kundi rin lugod ma-impeach. Sana ma-impeach nga. Dito sa inyong mga senador. Para masamutan kung talaga ma-impeach. Diri. Baka kayo nag-yaw-yaw ang Vice President. Nasa rin niya. Impeachable. Ha? Impeachable offense. Man, hinahanglan nga pamatulaan ninyo. Kaya, Mr. Vice President, Madam Vice President, hindi nga impeachable offense. Hinahanglan mapamatulaan. Inahanglan may ada, may mga magbuk at may bidin siya. Diri kay pagpinan insultuhon lang. Amoy doon ang baton. Reaction ni Vice President Sara Duterte. Neto ha, Senado, inyo nag-ihimuyan na impeachment trial. Sering pa niya, hindi na prosecution, maghahalata. Balik, nalata naman itong mga impeach ka. Sige ko na, kaman din ka rin. Hey, may itong mga nasa rin mga Vice President. Dito nga impeach sa Polo Friends. Kailangan mga pamatundaan. Magkamayada rin mabugat ng ebidensya. Diri kayo pag pinaninsultuhon na hakon. Sigur kay Sara. Sige, taon ta. Halata nga nudugin duro. Kung baga, diri na magbubukos ay. Kaling panera. Ay, ibutin dito nga. Eh, damon kita. Ako na, respeto kito ko na, sari nga. Hindi na kinanglan magsunod kita itong due process. Pero may itong may na due process, yung pangiran mo hon. Pura man ito mag buot-buot lang. Ang lang may due process. Wow, karasa pa matihon. Ang may due process. Ay, rala. Kontra. Aray, priso agad. Saring nera. Okay, sige. Amo nyo nito mga at may mga raw na pagyan ang mga kasagayan. O, ba yung kulupanay, parang ito natin the workaholic governor, pinili ang Governor Carlos Jericho ikot pitihila. Sige. Amo nito na pag-anakikita natin na kaharain ko sa ibang mga probinsya. Kumpara din niya ito yung province. Gubernador na waray humpay. Trabaho, trabaho, trabaho. Sa human na kapitulyo, nato yung mga kaparanggayan. Amo yung ikinang lanat ng pagservisyo. Rin po man, puyo man na. O, trabaho. Amo ito yan ay tinang lano nato. Ba? Kung baga siya man, higikitaw nato. Arayo, ang gabigan ni Bakay. Subat man yun yun ay pagpatapon. Ito na mga sering paman atong mga mulutyo. Ba? Isa na itong diin sa itong leader na papakita yung maupay na pagservisyo. Isa ni kamano sering ka nga ibagod man. Kakaiba. Aman ito mga gobernador, ito mga probinsya. kakawara man. Pero hindi niya gobernador ng Pabi sa Blite, iisan din niya barangay na kanto. Ako man ito nga tuloy at kapitulyo. Grabe ano. Grabe ako. Ige. Yan, itong pala ng mga paghatag ng pag-servisyo, labi ito mga magtatrabaho at kapitulyo. Yun, kailangan talaga ako. Sige. Hali kita sa sangkayan. Ini na may daging pagawa siya na. Na ini nga 7.2 trillion. Ha? Na budget kanang 2027 waray ini matatabo nga insersyon. Hindi maram. Alam mo itong magsinumat. Tatabuan ka dito nga waray insersyon. Ay ka masumat ha? O ba naman ito sa manikauyo? Ako marami. Waray doon. Waray insertion na may tatabo. Iniyan na nga kanan national budget na maabotin 7.2 trillion sinunhan sinado. Sinado man ito nung papagawa. Kung baga suman, eh, maagi matahirap ito na Kongreso, sinado, tapos nito na hamalakan yan. Well, karanasan kung tagi-tagi, ganun kami sa silan Loye, namang ilan kami ng mga ingiginamit niyo ng mga pumbe. Ano ba diri kami na ba? Baro pagbutos, kung wala din yung salap, eh, puro sumalot ka mo mga anikasan. Ay, nako, diri ganyan tanang liwa, parang orang taman. Ay, ang ganda doon. Ano mong kita niya? Ang reaksyon ng mga tao, gusto mong pinakihana. Pipira yan na ito rin mga trabaho. Tapos, reported delivery sa CCC, Royal na imanan na, mayroon rin mga trabaho. Pero yung mga pinanggugutom, matos ma-report na liwat, na nag-iba, damo na nagpagkakaon. Plus, plus, rin si Cebuano, Ilara. Ay, dako. And official, han, Bureau of Customs, na anak, han na Musil, han Ateneo di Sabuanga, Junior High School, no? Building dito yun ni Kasanggayan sa Butan na ini nga bata ang iamay ngayon customs police ba yana kasuhan tanggal pa servisyo pareho nga po na police police woman nga ang iya pag umanggon na musil nga po diliha San Jose National High School din sa Tacloban. Mga kasuhan na ang maong police. Department of Justice mandong kasuhan. Sige, masya man. Kung makumasuldaan ko man. Ay, ang paano? Command responsibility. The same ang official dito liwat sa Sambuanga. Ano siya na official watan Bureau of Customs. Mamay tala ito. Kaya magkahini nga mga kabataan na pagkira. Di naman ko din nanunuhod it mga kaganap. Eh, napakita man nga, sige, wala problema. May takon amay, takon heroy, takon ante. Mga ada otoridad, di ko minahadlo. Plus, ini pa nga roblox. Ako, nadoroy. Sana maundang na ini, ano, ng mga nila social media, oh, ini nga mga Twitter, di ko tumaraon. Pero kailangan lang gamitin na din ito kay. Ito na pag ginamit, eh, misan din na may eskulahan, nila siya sa dinisod na taklobo. Mayroon kong lalo na nga may computeran. Di nangi-eskula, di nasa na klase, nasa na lang nangi-computer. Grabe naman siya rin ito ng kabataan. Amo ngayon ini, deraging kikin sa mga pusil-pusil. Oh, may hanining ang pera na nika. Katuhin nga rin mga practice na high school nala. May salay ito, nanihibaro na. Labi na kung may mga tinatakuran. Ito dito, police. Ito, customs. Ang buti nga pwede ba yung mga sunod? Diba? Kirli niya ako, may pwede, una-una ko lang ini, ba may pwede sumulod, dila yung labi niya ito, dila sa buwang da, Oh, nila din niya, ito na late. Pag mga lugar. Pagka practice nga na ito na makahoram, yung baga pusil na tinood. Bangin na mulit pag-practice ang mga kaklasmitan. Sana di rin, no? Sana umta, sa ito na ni Panuyo, no? Hindi ka din ni pag-urubang pagpakarao. Sa itong tuyo, umtahin ni din ni. Mag-istrictulod yung mga eskwilahan. Pagpasulod, gano'n nga nakakasulod ng mga kabataan. Nakapagdarahin pusil. Ba? Dapat unta, lumulod nga ang kabataan ng eskwilahan. Mag-check on anong sulod ng mga bag o anong sulod dito nera mga sukbit dito nera mga hawak. Anong maligin yung una-una at sulod pag-sulod. Ay mapareho nga ni akong classmate. Oo, at yung mga panahon na kapag-arayin doon in doon pisaw. Oo, nakadali ang boot ng notebook. Hindi ang matakbol nga nun, nanagulan na yung pasaw. Oo, ganda nung. Tutuya ko nga. So, ako ito. Hindi man na si-check ay ani yung pasaw, nakagaman ang butkahan ng notebook. Kanya notebook, pinaka-notebook niya, matakbol ang papel. Yung bubuhal lang niya para makasulod. Isang lit, nasulod nito sa kulaan, mayang-yang. Masigil na yung sila. Paglabot lang ay ahandusan. Ah, matatag ang mga panahon na masukad na ito, mga putil. Yan ang mga kamataan mo, mga dikusin na. Ang binakonsukad na iniyan ang sitwasyon, ba? Ang gamit na yung mga armas, ikangit mga suok, no? Kapamilya, o kaganak, o mismo ito niya mga dada, mga angkol, ganante. Hindi ka doon, nang langit mag-stress, no? Panginano, pag-istrikto, pag-sulod yung skula, mga kabataan, kung may pusil o kung waray. Diba? Sana, laom lang kita ng mga turutuhay pa niya ng mga panahon. Okay, boy, no? Hindi kita kasanggaya niya ng doon baga, mga ibang raon. Mga ibang raon, tagad na ini, no? Ang tinanglan mo, bawang kita ka mo kayo nung lupit ng aming sitwasyon. Hindi hamon, ito na baga nakikita natin, sistema ito na pagtaga kakulog o pasanggulog ngayon. Martis ngayon pagkukot masura din eh. Oo. Nagawan-hawan na gan. Oo. Nag-susunod na ganit iba. Oo. Segregation. Pero pagkakot ka din nabugan, tatarang bumalagyan kung bagay segregate yan ang walang segregate. Palingot. Kamay ni din yung mga kapatid, no? Basura, tubig, hindi. Sabi na din ito na amon na duel ko. Alam na tanawan. Grabe. Ngayon na absent pagpaparong. Pero yung kundi parong. Sila tani ha. Pero napaparong yapon. Oo, kay kuno siya. Corinthi din rin. Permanente. Danay may kurente pero mahina ito na inin current. Danay imbis na 220, danay na 200 lang. Danay din nakakabirik ito na inin ano ni, immercon. Refrigerator mahina ito. Diba? Sabi na yung mga refrigerator, sahay mga nanda mapakaburguan yung kurug-kurug na yung ngayon ito power. So, ano yung diniya na kasandaya yung ulatan sa ano yung system plus kung ano pa ba yun yung waray. Siguro ba nakiniklaro kung baga waray na kung diniya. Ha? Ginabayad na no. Ang bibi na yan na kita hindi na kung tatanggal waray man diniya ito. Kung sa era national kasi mga kaklaro yun. Sabi mo na mga kaklaro yun yung ngayon. Paraan ang presidente. Ang malaking nga sistema. Hinay ko talaga. O, gusto kita noon. Hinay ko talaga. Hindi matatamo. Kaya suga din yung termina problema. Ginoon ko. Paray gan. Hingani kita. Amatak siya. No? ini nga ehimplo ko diri ini kay bakit kini nga tubitan ni Baganason di kita magsusunod, no? It's importante mangunla idon imo mismo batasan o imo attitude nga itong imo disiplina. Kaya ano nga kung anto kita ibang mga nasun ba mga disiplinado man kita. Pero kung ano na kalugari ng nabungsaran, kung na magtigya man ito ulo. Mga kunirahin, oh, banda yun, ma, ang tawag ito, nariakda yun. Yung iba na, ano, kanina ka siyang gaya, na-depend sa mga observeran. Maray, good talaga. Pariho na ito yung era mayor. Ito ang mga nagkakaputin, mga binastos. Bastos man ito ng mga pagtina na ako itong tumigo. Bakit ano doon ni Yoron? Sige doon ni Mayor Alfred. Asay pa kung mag-mayor ito anak, utol doon nga, budlo, binobo, masay luha. Yan na nagpipinanmutang yung mga pwesto ito na vice mayor hindi yung mga tao syudad ano man yung mga tao ano man mga trabaho dun mag-iha na servisyo so kita ng performance di ba? Nagkumbaga nakikita niya na haya ginoo ko pala siya ini para itong baga na-open ang trabaho kung naam mo naman na para makikita niya in progreso ala ka dito rin na ilagay dito kung ano highly urbanized city buko minsan pag takabasura di natutuhan pag tagatubig labi na pag tagatubig iso na sa kluban wala yun kasulbaran kaya mong ba tunik mayor. Wala yan! Sanayin lang yan! Oo, oh, lahat naman may problema eh. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa Maynila may problema sa tubig. Kahit saan may mga problema. Sa traffic may problema. Sanayin lang yan. Pag nasanay ka na, wala na yun. Balit. Sanayin lang, pero kaagad yan ang itatapo. Oo, oh, yan. Meron ba? Saan naman eh. Buhay rin ito pa buhay rin buhay. Ewan na unaan ala. Hain ka man nilihan syudad, paparada, hindi ka mo mga budlot, panguwartagod na kayo. Eh, damo bali ito nga na dahil ako na na, inapag sa kanali. Pagpag sa kanali, hindi kita, hindi mga budlot yun talaga. Panalapin good luck. Pera-pera lang. Balit. Tama ka mayo, pera-pera lang. Eh, puro sumang kamang magpag-isalapin. Wala man niyo panunahuna ng mga makakapag-servisyo. Wala man niyo ibang mga negosyo. Wala pang wartala. May buhay. Kaya ganun. Bakit at nakikita niyo din yung mga kasanggayan? Yung mga kita ko nato, no? Kung amo naman lang itong mga patakaran. Oray, kung mga hako itong haakon lang, no? Observasyon. Waray planning and design. Mayroon na ng planning, mayroon na ng design ka huyo, di ka lang naayon. Very good. Ay kung naayon lang ito, nakikita rin mo, mag-office service itong syudad, pero kayo. Di rin mag-office service itong syudad, karong sin yun, waray tul-tul na servisyo. Ah, yan. Nakikita ka, ano magkakain ito? Hindi man niyo mapapaluwang itong syudad, siyang kadamot sa rakyan, kadamot yung tao, ibibibibinda ni Drakon. Ita. Klase niya. Utok. O, pwede't bulinaw. Ay, nagagak pa. Pero hindi nga yung sistema niyo, ba daw? Na makaraon. Ha? Malihan mo, eh. Mabaho naman. O, takluban na itong takluban. Basta makamunang kumuli niyong area, takluban ay doon. Mabaho-bahoan na ito. Amo siya mga magbaho at mga magtatrabaho sa syudad. Kaya kailangan ilumasbay na mausay nga Mahmud. Ha? Hindi rin naman niya talaga. Inilad niya budlot niya Vice Mayor o Trolley Watt. Kasi mga mayor, mga uwat na mga taklumanan kung bumutos. Pasa rin ko na nga siya. Tera-tera lang. Aray, good. O Trolley Watt mga butante. Kita ng mga butante. O Trolley Watt kita nga magpakisalapin. Hindi nga nito sinood na, kundi na, gusto mong kursahay. At ang mga pusay doon, Dan Raymond. Kalurong, ay narong, sorry, at tinuyaw. Ano ba? Yato na lang mga putos, yato mo na lang ang naglaman ko, tali ba na Peter, di? Yung mga Romaldis. Oo! Di ba? Ano yung katariyan ito? Ganyan daw, magpakisalapin. Kasi doon, sige sir, sige ma'am, butos ka na mo. Wala problema. Baka mo sa last hour, ano to? Pero di ba na kita? Eh, kuhan, kulang kita yung butos. Lapi na kayo nagkulang kita, ma'am, yung kwarta. Aray, gintang siya. Pero kung higit na ng mga butante, magtagabuot na kita, ay, dire ko na saringa it mga butante at akluban dire mga edukado sobra ka mga edukado napauwat la sa hulit sa lapin diba? Parang hulit sa mundo kita ka na sa lami ano development decent era ultimo paradahan iton era merkado ano ba yung kaupahan iton? Pansada war extension na pagpadako sa takluban. Napupuno na sa takluban. Tulis ka na mo tao. Kaya sa ringan mayor kung siya nasa nga si Raymond. Ano mga marami ang tao dito. Hindi naman taga takluban yan eh. Mga taga samar yun. Lus-lus ni mo nga. Klase ka nga ba is may. Aray ka mga mga istula din ko. Grade 1, section 1, paragraph 6. Ginoo ko. Sa ilo, ang mga masugod din. Ala! Bugos pa kita at may kwarta. Eh, orin nga nagtungan kung mga office sa orin kumanan. Igilay doon tikang kalsada. Unisid niya kalsada. Yung kitangan pagdramaho, waritang po siya. Parang kumakunahin ito. Kung hindi ka mo agi, ito may Rizal Extension. Nandito mo malusat, di pagkat sa ito may Robinson, ito ang new bus terminal, kunti kang kamuha old bus terminal, magsasagda ka mo, unyitit niya kalsada. Yung kaihay at yung kalsada gininad, walay matutuhay. Sir Mayor, Vice Mayor, Budlutay, sorry. Juan, ang tawag ito? Na mahina ang paningin niya. At may parang mahina ang pag-iisip ah. May problema ito kay kung ano itira mga programa para lahira. Gano'n ba? Kaya ito na ito. Ito nga ba ito nga Vice Mayor? Iba ito itong mga mentalidad. Pagpakaupa ito nito yung mga kilala, mga markada, sangkay, buti yung programa. Oo, pala yung manit mayor, yung programa para na doon yung mga kontraktor, para doon yung mga kumpare. Walang kumpa-kumpare. Eh, dagat. Ano ka man yun? Okay, may ninunong duman na may na empleyado sa City Hall, naging tanggal, at ang kaging kasuhan ay barik man. Okay, umato man, ay kundiri mo man, napakasukasa ng pangit. Matiknikal pa ngayon, mga ba na lang yung pumalik. Labot lahat o ng official yung at siyempre, hindi rin naman niya term, bumawas, bumawas na lang. Pero mga kalugulat doon na mga programan lahat ay nanginginano para mga pupingan mga kablas. Pero ini yan ang sitwasyon, parang ibinigay na lang sa anak. Ano itong dito? Pinamilya? Oh, good. Aku nunggu ke diri ngapain nanti dia. Jadi yang udah nira aku yang punya. Pengawan kata kebaran. Egi hatan tiga angka puyan-puyan. Nasa dia mga kaumangkunan ngan pagabu. Putus pa. Pera-pera lang. Yan naman ko lang yan eh. Diba? Gaano mo. Kinamatin mo ang ibasulon. Diba? Hindi ba mismo? Kaya no, waray kita maupay nga disiplina. Ha? Waray kita maupay nga mga batasan. Kaya kita, basta kumitan sa rapi. Ha? Diretsulin ba? Mamay ka lang. Hindi naman tahan na. Yan na, ang pinangiling na liwasin mga igbubutang apwesto, maliliwan, tungod itigliliwan mga tao ni Raymond. Tawad Vice Mayor. Ano yung qualification ng ngayon yung Vice Mayor sa Dada Tacloban? Kalawa daw niyo, ano ba siya? Ang problema yung kwarta. Daw ko na. Ang kaumot ng mga butante. Kaya naman, ano yung barangay official, haranin mo ni John Sudan. Binusog ka dahil kung binusog ka rin mo yun. Kaya natanan mo ng mga barangay chairman ng Dada Tacloban. Mga busog man. Iba nandirektamo ka, mga busong. Isang may violation, isang may mga problema, direct ang inginano kay direct ko natin ito, barangay chairman, barangay chairwoman, kung ano yun. Okay, di ba? Wah, may hindi tatamo mga kasangayan mo, ito mag-ano na kita, kung direct kita yung magkamatungan na ito, pag-abuti doon panahon, di ba? Na kinanglan na doon kita, mga inano. Amo lang. Dudula ini nga kung nigin duduso, no? At maupay nga pamatasan, yan, at maupay nga disiplina. So, anday ton? Upod kami din ni ton pagsakripisyo. Kaya hindi nga nagin tayo magsakripisyo, puros na kita magpilan, ha, magulman, araw na lang kitang kwarta, kapalit yung magkita itong pag-abuti siya pinalitay. Alam kita itong minuto si daddy, kaya di man na buong di man nga nga na nakatap. Diba? So, ano ba tingnan doon? Kung ano yung mga programa, eh gusto mo nila magbawi. Pero gasto. Eh, wari naman yan na election. Mag-all. Disingatid sa Samar. Ilan siya mo rin, diba? May ada ko nabaruan nga isang kandidato ni Dulo sa Samar. Naabot na hintag 1.5 billion. Ha? Billion? Ito rin mga butang din sa era. Ini ko ha, Samar, Eastern Samar, Northern Samar. Alo, kung ano, billion. Nakarakita kung parang leadership ng tayo itong munisipyo, ito Samar, ha, probinsya. Hindi pa rin kita ito ng mga billion ng yagos ng eleksyon. Pero mga kita ito probinsya, pero pa rin kita ito ng mga munisipyo, mag 1.5 billion na kanan. Pero sobrang gano'n lang, kaya mga infrastructure, impas. Traktor, pas na lang, wala nang mauman. Ay, ginoo ko. Kasi siya po ang tao lang, waray basulay, ha? Kao yung terminalito na sa ring, na pwede kita mga inano, may mga buhut na mga kita, may adaman kita mga ginagman, mga edukado na mga kita, pili naman ang lahi doon na matatapuran, pili naman ang lahi doon na magsiservisyo, in tinangkod para itong kaupayan ito natin mga lugar. No? Labi na, focus ko lang niya na labi na itong sura dito ng Tacloban na mabaho-bahoan naghihapon. Paray, naghihapon ay mga terminal ginoo ko pa sa iluwahe na bangin healthy rin maraming termo ang ginubukan. Sunod lang kita, mga kasantayan, ito ang oras ng panahon. Sunod lang ay ang naghihapon na natin na partner release engineering, IT department, thank you so much. At yung mga magkaregyong engineers. And na-reach na din na doon chief executive officer at the same time president. Magkalala.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Bilis naman matapos noon. Good morning! Magandang, magandang, magandang! Anong araw na ngayon, Mama Rizel?
1: Nako, araw na ng Biyernes, Manong Ted, TGIF. Hmm. Thank God it's Friday, August 28, 2026.
0: At long weekend po para sa ilang mga uring manggagawa. Pero ang ilang po mga manggagawa, wala pong day off, walang weekend.
1: Oh, oh.
0: Sa inyo pong lahat ang ating pagpupugay and thank you for your service. Salamat ng marami. Thank you. Sa lahat po ng mga namamasada ngayon, ay talaga naman, ang sabi po daw ng DOE, anong pangitain nila? Meron bang increase? O abababa, ilang sentimo? Ito muna si Leanne Loreto po ng Pag-asa. May forecast sila ngayon kaya marami mga LGU cells sa Metro Manila ang nagdeklara ng no, walang pasok today, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, sana nga po mga kapatid ay kung ako lang, sana nga po hindi na ho mag-uulan eh. Hindi na baling magkamali. Pabor po mga kapatid sa mas magandang panahon. Leanne, good morning.
2: Good morning po, Manong Ted and Miss Mase at sa lahat ng ating mga tigos-baybay. Ngayon nga po ay magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dulot nitong habagat na pinapalakas ng binabantayan natin na low pressure.

0: Meron na pong orange na rainfall warning, kabilang din ang Tarlac, ilang bahagi ng Bulacan at sa may Pampanga. Nasa yellow heavy rainfall warning naman po ngayon ang Metro Manila, Nueva Ecija, maging sa ilang bahagi pa ng Bulacan. Aside po dito sa mga nabanggit ko na lugar, ay mataas din po yung mga tsansa ng mga malalakas mga pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, maging dito rin sa may Rizal, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, and Antique. So yung mga nabanggit ko po na lugar, mag-ingat po dahil posible yung mga pagbaha at pagunang lupa. Other parts ng Luzon and Visayas, mataas ang tsansa ng pag-ulan at meron din po maulap na panahon. But for Mindanao po, mainit at malinsangan po tayo at kung may mga pag-ulan tayo ay mga panandalian lamang. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Lian, sa Metro Manila, ano ang kulay natin? Orange ba o yellow?
0: Sa ngayon po, nasa yellow heavy rainfall warning po tayo.
1: Yellow pa lamang. Sana nga hindi ito matuloy na maging orange. O sige. Salamat na marami, Lian, sa iyong weather report. Thank you. Naku, nalimutan kong tanongin si Lian. Na dinami-dami ng pangalan, bakit naman pinandok pa? Bueno, magandang umaga po sa lahat ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors. Sa mga nagtatanong mga kapatid, dito ho sa inireklamo ng ilang pong mga seniors dyan sa Quezon City. Kasi ilan taon na ba si Papa Bonnie?
2: 76 years old.
1: Sa lahat po ng mga may edad 80, 85, 90, 95, of course yung 100 taon po, sana all ha, ay 100,000 ang tatanggapin, di ba? Pero
2: yes,
1: nagkaroon nga po ng amyenda dito po sa Centenarians Act na ito, kung saan po naman ang lahat daw po na may edad 80, 85, 90, 95 ay dapat tumanggap ng 10,000 piso. Yan po ang inireklamo sa Malacanang, umabot na sa Malacanang. Kinakailangan pang Pangulo mismo ng Pilipinas pa ang magsabi dito sa National Senior Citizens Commission na ibigay nyo yung perang nararapat sa mga sa mga nakatatandang ito. No. Para bagang kinakailangan pa mismong manduhan sila.
2: Kailangan pang kalabitin. Huy, bigay nyo na. 10,000 pesos na nga lang.
1: Opo. Kasi ang sinasabi, kapag daw ho, umidad ka na 80, dapat na po within 1 year maibigay yung pera. Eh kung may pera ho naman, bakit po pagkatagal-tagal na ibigay ho yung pera na 10,000 piso lamang?
2: Oo. Eh di baka dapat dyan, Manong Ted, bago pa mag-birthday si na Lolo o kaya si Lola, sinisimula nang ibigay yung mga requirements para maibigay sa mismong birthday man lamang at hindi na mapasakit kahihintay.
1: Opo, sige. Oo. Yan po isa sa mga paksa na ating pong gustong talakay mamaya para po sa inyong kalaman. So, kung kayo may mga magulang, lolo't lola, makinig kayo dahil nga po ito po ay para sa kanila. Sa oras na ganap ng 14 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Max. Alam mo na kaagad, quality ang coffee beans at may Zantone yan na nanggagaling po sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Max 3 Coffee, mga kapatid. Ngayon nga pong Friday morning, we say, Lord, thank you po sa biyaya ng pahiram na buhay. And bless our mission today sa aming pong himpilan sa 2FM at maging sa 1PH. Mabuhay ang mga uri manggagawa at mga nakatatanda. Good morning! Ngayon sa isang iglap, ito ang mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mabilis ang pagkahatid ng mga ulo-ulo ng balita. Isang low pressure area nga po ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at inaasahan pong lalakas at magiging ganap na bagyo sa susunod na 2 araw. Ang bagyo tatawagin bagyong Pirandok.
3: Kumpirmadong namatay sa mga nagdaang bagyo at habagat, umabot na sa 31 ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC.
1: Pinsala sa agrikultura, lumobo sa higit na 2 bilyong piso. Halaga ng mga nawasak na infrastruktura, nasa 6 bilyong piso na.
3: Parang eksena sa pelikula, pagguho ng glacier o makapal na yelo sa itaas ng bundok sa Nepal na nagdulot ng malakas na paggalaw ng lupa habang rumaragasa pababa sa ilog, sinisising dahilan ng flash flood ayon sa United States Geological Survey o

0: USGS.
1: Higit 300 na mga bangkay sa Nepal na recover na ng mga rescuer. Libo-libong biktima ng flash flood na meron pong mga bato-bato at mga putek patuloy pong pinaghahanap.
0: Isang Pilipino kabilang sa mga nawawala sa malagim na flash flood sa Nepal.
1: Artificial na lawang na buo matapos nga po ang trahedya, panibago pong bantang ngayon sa mga rescuers. Muling pagguho, pinangangambahan.
0: Tinabla ng Malacanang ang paghahambing ni Senador Robin Padilla sa mga bayaning gumamit ng alyas noong panahon ng rebolusyon at mga individual na tumanggap ng pera mula sa confidential funds ng opisina ng Vice Presidente.
1: Mga senador na nakadetene, nagtatago on medical leave, voluntaryong hindi umano tinanggap ang kanilang sweldo mula lang lumiban sa trabaho. Tanong lang, yan ba'y talagang hindi tatanggapin o tatanggapin pagpasok nila?
0: Ay, pwede pala retroactive. Siniguro ng BJMP na hindi special treatment ang pagdala kay Senador Jinggoy Estrada sa isang pribadong ospital para ipa-x-ray ang tuhod.
1: Palasyo, hinamon si Davao City Congressman Pulong Duterte na patunayang totoo ang flood control project sa lungsod.
0: Sisimula na ng Justice Department ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa loob ng GSIS building noong Mayo.
1: Kumpanyang may hawak sa Facebook o Meta, handa na umano makipagtulungan sa pamahalaan. Kasunduan nakatakdang pirmahan sa susunod na buwan.
0: Meta, umamin sa naging kapabayaan nila. Sisimula na raw ang pag-alis ng mga content na may karahasan, deepfake, online scam at malisyosong AI-generated na mga imahe.
1: Umiiral na batas sa bansa at kapangyarihan po ng National Bureau of Investigation na magpataw ng subpoena igagalang ng Meta. Datos na kailangan ng ahensya agad daw nilang ibibigay.
0: Online game na Roblox, handa na rin makipagtulungan sa pamahalaan. National ID hihingin na para sa paggawa ng profile sa gaming app.
1: Pabor naman ang Interior Department sa pag-ban ng social media sa mga kabataan. Panukala po ng ahensya, pagbawalan po o limitahan ang paggamit ng mga batang edad 14 pababa.
0: 12% ng mga Pinoy, multidimensionally poor o mahirap daw sa maraming aspeto ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2024. Edukasyon, tirahan, kalusugan at nutrisyon, trabaho at iba pa pinagbatayan ng resulta ng pag-aaral.
1: Ano ka naman, ginawa pang komplikado ha, multidimensionally. May mga ganun pa, no ha? Basic ko naman ito, di po ba? Yung pong sinasabi na kami naghihirap, period. Samantala po naman sa ibang mga tampok na balita sa Metro Manila. Maliban po sa Makati, mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ay nagsuspindi na po ng face-to-face classes dahil sa sinasabing masungit na panahon.
0: Rizal Medical Center sa Pasig, naka-red alert na rin ang emergency room. Nakatanggap na ng 30 kaso ng leptospirosis ang RMC ngayong buwan at inaasahang tataas pa ito sa susunod na mga linggo.
1: Flood Detention Basin, nakikitang solusyon na naman ng DPWH sa pagbabaha sa EDSA Balintawak tuwing malakas ang buhos ng ulan.
0: Bangkay ng lalaki natagpuan sa underground drainage sa Barangay Bayanan, Muntinlupa City.
1: May-ari ng 5 sasakyang sangkot sa karambola sa Ligarda Flyover sa Santa Mesa, Maynila noong Lunes, kinatatawag na ng LTO.
0: 5 Vietnamese nationals na binubugaw para gumawa ng kahalayan nasagip ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City.
1: Ilang magsasaka ng tubo nagsagawa ng protesta sa harapan po ng tanggapan ng Labor Department sa Maynila. Panawagan nila reforma sa Social Amelioration Program at pagbuwag sa sistemang pakyawan sa industriya ng asukal.
0: Sa mga balitang lalawigan naman, suspendido ang in-person classes sa ilang lugar sa Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, Zambales.
1: Benguet, pinakamatinding na apektuhan ng mga sama ng panahon sa Cordillera Region, pinsala po ay halos nasa kalahating bilyong piso na.
0: Motion ni Tarlac for District Representative Noel Rivera na pagsamahin ang 9 na kasong graft na isinampa sa kanya na may kinalaman sa conflict of interest, tinabla ng Sandigan Bayan 6th Division.
1: truck at mampasaherong jeepney nagbanggaan sa kahabaan po ng National Highway sa Batangas. Patay ang dalawang menor de edad na pasahero po ng jeepney habang 11 iba pa ang sugatan.
0: Higit 2 tonelada ng ipinagbabawal na droga na may halagang nasa 12 bilyong piso sinunog ng mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite.
1: 6 na ITA kabilang po ang 3 bata patay ng malunod matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa lawa ng Mapanuepe sa San Marcelino, Zambales.
0: Pambansang pulisya nakapagtala ng 16 na banta ng karahasan sa mga paaralan sa Eastern Visayas.
1: Yan po ang ilang pa sa mga balita sa kabisayaan po. Ito pa, nalunod ang isang 15-anyos na lalaki na sumisid para kunin ang isang nahulog na cellphone sa bahagi po ng dagat malapit sa Hagnaya Pier sa San Remigio, lungsod ng Cebu.
0: 16 na milyong pisong halaga ng gamit sa quarrying na sabat sa ikinasang operasyon ng PNP Negros Island Region. 7 individual arestado.
1: Visayas, nasa red alert status pa rin ayon sa National Grid Corporation dahil sa manipis pa rin na supply ng kuryente.
0: Opisyal ng National Bureau of Investigation na tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, inilipat sa Region 8 mula sa BARM. Paglipat, may kinalaman umano sa nangyayaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban.
1: Sa Mindanao, 1 patay, 2 sugatan sa makahiwalay pong insidente ng pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslan, Mindanao.
0: Korte Suprema tuluyang inabandona ang second placer rule sa mga lokal na halalan. Korte iginiit na dapat punan ng vice-gobernador ang nagresultang bakanting posisyon dahil sa pagkakadiskwalipika ni Governor Pax Ali Mangudadatu. Motion for reconsideration na inihain ni Mangudadatu kaugnay sa pagkansela ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador, ibinasura.
1: United Islands nagdeklara ng state of calamity dahil sa krisis sa tubig.
0: Sa mga balitang pangkalakalan, budget deficit o mas malaking gastusin kaysa sa kita ng gobyerno, lumobo pa sa higit 100 bilyong piso ngayong taon ayon sa Bureau of Treasury.
1: Katiwalian sa bansa, malaking dagok pa rin sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ayon sa regional watchdog na ASEAN Plus 3 Macroeconomic Office o AMRO.
0: Pagtaas ng interes sa mga pautang at utang sa merkado, asahan na raw. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, itinaas ang interest rate ng bansa para bawasan ang epekto ng inflation.
1: Mga kapatid, mga kapwa Pilipino, halaga ng piso sumagsag na naman sa pinakamababang level. Palitan kontra US dollar nagsarado sa 61 pesos and 88 centavos kahapon.
0: BSP Governor Eli Remolona naniniwala na makaka-recover na ang ekonomiya ng Pilipinas pagdating ng huling 3 buwan ng taon.
1: Meta at Roblox magtatayo daw po ng tanggapan sa bansa. Mga technical experts at policy makers ipapadala para tumulong sa pagbubuo ng batas at pag-aaral sa mga umiiral na batas.
0: Philippine Airlines magsisimula ng lumipad araw-araw papuntang Melbourne, Australia sa Nobyembre.
1: At sa iba yung dagat naman, Pinay nurse sa Amerika pinigil sa airport at dinala sa kustodiya ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Phoenix, Arizona, pamilya na nananawagan po ng tulong.
0: Hari ng Norway na si King Harald V, malubha ang kalagayan. Ang 89-year-old monarch ay may sakit na hemolytic anemia at extremely serious ang lagay sa ospital.
1: Isang cable car ang tumama sa isang construction crane sa French Alps. Sugatan ang 23 sakay ng cable car habang 3 ang critical.
0: Albufera National Park sa Spain, nasunog.
1: Komplikasyon sa kalusugan ng milyong-milyong Indonesian, pinangangambahan dahil sa makapal na usok na ngayon po'y bumabalot sa bansa mula sa wildfires na nagsimula dahil sa El Niño phenomenon.
0: Sa sports naman, tennis ace Alex Ayala maglalaro sa exhibition game ng US Open ngayong umaga. Katapat ni Alex sa Stars of the Open ang Amerikana na si Iva Jovic.
1: Mga kapatid, 2 ginto nasungkit ng Pilipinas sa 2026 Taipei City Cup Boxing Invitational Tournament.
0: Magbabalik hardwood si Nakai Soto, Scotty Thompson at CJ Perez para sa pagharap ng Gilas Pilipinas at Jordan sa FIBA World Cup Qualifiers mamayang gabi.
1: Where is Alohi? Hanap po ng mga fans ang Phil Am Setter ng Farm Fresh Foxes na si Alohi Robbins Hardy na hindi naglaro sa PBL On Tour. Wala rin siyang official na wala siya sa official na roster ng Foxes para nga po sa PBL Invitationals na magsisimula na sa August 31.
0: At may nagbabalik. Benson Bokbok nagbabalik bilang head coach ng UP Women's Volleyball Team.
1: At mga kapatid, sa ating balitang entertainment, Phil-Am pop singer na si Bruno Mars magbabalik sa Pilipinas para po mag-cha-cha-cha-cha kasama ang Pinoy fans sa two-day concert sa Philippine Arena sa 2027.
0: Samantala, postpone naman ang concert ng American singer-rapper na si Post Malone na gaganap pinsana sa susunod na buwan.
1: At mga kapatid, yun daw pong si Alex. Si Alex, hindi Ayala, ha, Gonzaga. At asawa niyang si Mikey Morada. Opisyal na mga magulang matapos isilang ang kanilang baby boy. Mga kapatid, yan po ang isang iglap. Mabilis na pasada sa mga balitang pambansa at mga balita po naman sa buong mundo. Detalye ng ilang mga balitang ito, abangan sa News 5!
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
5: Before Asia turns its

0: baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong sukintindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: True FM.
1: True FM, handa na ba kayo? En punto, alas 6:30. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Sa kala naman po ni DJ Chacha, ako si Maricel Halili.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, hindi na po ipapatawag pa at ihaharap bilang testigo ng prosecution ang dating hepe nga po ng security detail ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon sa prosecution, posibleng hindi na nga po ipasubpi na si Colonel Raymond Lachica na siyang itinuturo ng huling dalawang testigo na sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na siyang humawak sa confidential fund. Paliwanag po ng prosekusyon, napakita na kasi sa paglilitis na maliwanag na po na winaldas talaga ang confidential fund at si VP Sara ang siyang responsable dito. Una nga rin po sinabi ng prosekusyon na hindi rin kasi sila o kasi nila inaasahan na magsasalita sila Chica kahit na ihirap pa sa trial, lalo pat hindi rin pabor sa kanya kung siya ay magsasalita sa paglilitis. Sa susunod na linggo ay nakatakda ho namang iharap na hostile witness na prosecution si Defense Counsel Attorney Michael Poa.
3: Samantala, may patutsada ang palasyo hinggil sa usapin ng paggamit ng alyas ng mga nakatanggap umano ng confidential funds na paksa ngayon na gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa pagtatanong kamakailan ni Senador Robin Hood Padilla sa impeachment trial. Ipinunto kasi ni Padilla na noon pa raw gumagamit ng mga alias ang ating mga bayani. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, hindi niya huhusgahan ang saloobin ng senador. Hindi rin daw pakikialaman ng palasyo ang sinabi ng senador dahil karapatan niya ito. Pero ang punto lamang daw ng palasyo, mas maiging linawin ang pagkakaiba ng paggamit ng alias noon at ngayon.
4: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. Ang mga bayani noon ay tinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan.
3: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
1: Para sa bayad, ha?
3: Para sa bayad.
1: Magandang gabi, bayad. Samantala, mga kapatid, sa ilang pang kaugnay pong balita, bumuelta ho naman si Senador Robin Padilla sa mga bumabatiko sa kanya, kaugnay pa rin po ng kanyang pahayag tungkol nga sa paggamit ng mga alias ng mga tumatanggap po ng confidential funds. Giit ng senador, binoto siya ng mga totoong tao kaya sa mga totoong tao lamang siya sasagot at hindi sa mga bayarang troll farm. Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag siya'y tumigil. Hindi na rin po daw papatulan ng senador ang pagpuna rin sa kanya ng kapwa Muslim na si House Prosecution Panel Spokesperson Congressman Zia Alonto Adjong na umalma rin sa pagkukumpara niya sa mga bayani sa mga tumanggap ng confidential fund. Pero sa kabila po ng mga batikos ay nakahanap po naman ng kakampi si Padilla sa grupong Juan Bangsamoro. Sabi nila may punto ho naman ang senador sa sinabi niya tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nanawagan din po ang grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang insulto at magpatahimik ng kabilang panig.
3: Lumabas naman sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na 12.8% ng mga Pinoy ang maituturing na multidimensionally poor o nakararanas ng kahirapan sa iba't ibang aspeto bukod sa kanilang kita. Ayon sa PSA, dinevelop nila ang naturang pag-aaral para sukatin ang kahirapan ng mga Pinoy bukod sa pagtingin kung sapat ba o hindi ang kanilang kinikita. Tingnan din sa pag-aaral ang kahirapan bunsod ng kawalan ng akses sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at nutrisyon. Base sa monitoring ng PSA, lumalabas na may mga Pinoy ang naghihirap hindi lang dahil kulang ang kinikita kundi dahil wala ring sapat na akses sa mga mahahalagang serbisyo gaya ng edukasyon.
1: Samantala pa rin, hindi po naman daw po itutuloy ng pamahalaan ang isinusulong nitong total ban sa Facebook dahil sa mabagal na aksyon nito sa pagkalat nga ng fake news at violenting mga online content. Una nga pong lumutang ang isyu matapos ng sabihin ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos Jr. sa mungkahing i-ban ang ilang social media platform bunsod po ng pagtaas ng kaso ng karahasan sa mga paaralan. Pero kahapon, kinumpirma ng palasyo na nakikipagtulungan na sa pamahalaan ang parent company po ng Facebook na Meta sa pag-down ng mga fake news. Hinihikayat din niya ang ilang pang social media platform na makipagtulungan sa pamahalaan, partikular sa paglalatag po na mas maliwanag na guidelines sa pagtanggal ng disinformation at violenting mga content.
3: Sa ibang balita, naniniwala si Defense Secretary Gilbert Chudoro na panahon na para magpatupad ng reforma sa sistema ng pensyon sa mga military and uniformed personnel o MUP dahil sa patuloy na paglobo ng kailangang pondo para rito. Sa ilalim ng 2027 proposed budget, triple ang pondong hinihingi para sa pensyon ng mga sundalo na aabot sa 143 billion pesos kumpara sa 50 billion pesos lang na nakalaan sa modernization program mismo ng AFP. Ayon kay Chudoro, tama naman na dapat magkaroon ng pension reform sa AFP at dapat ihiwalay na ang pondo sa pensyon ng mga sundalo mula sa budget para sa operasyon at modernisasyon ng militar.
0: Kulang na ang ating sundalo, kaya halos wala ng bakasyon talaga yan at wala ng leave sa dami ng ginagawa. So hindi na po natin pwede baguhin yung rehimen nila. Kung mahiwalay po yung pensyon ng AFP, gumawa po tayo ng bagong pondo para sa mga bagong paso kung saan po sila mag-aambag. Tapos mag-mature po ito, pwede na pag-retiro nila, doon na hukukunin.
3: Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chudoro.
1: Isyong dapat na pag-usapan, isyong dapat na agad ng aksyonan. Oras ngayon, ganap ng alas 6:37. Sa ating pong pabida sa True FM, kami po yung naghahanap ni Ate Mase ng mga tuloy pong ating paghahanap sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon sa atin sa 1PH sa, opo ha, sa mga karinderiya. Yehehey! Anong gagawin, Ma'am Mase, para makakuha ng premium minimum 2,000 pesos at malay nyo, karagdagang puhunan sa inyong mga karinderya?
3: Yes, nako, dagdag pampalengke mga kapatid. Punan nyo lamang po ng video ang inyong karinderya habang nakikinig po kayo dito po sa ating programa sa radyo, ha? Tapos ay ipadala nyo po ang video na yan sa ating official Facebook page ng 105.9 True FM. Pwede nyo rin pong isend sa ating Viber na 0921-822-2290. Pwedeng karinderya, pwedeng habang namamalengke kayo, nagluluto, yes, may-ari kayo ng karinderya. Pakita nyo lang habang nakikinig kayo sa radyo.
1: O kayo po ay naglilingkod sa karinderya, ha? At kami po sa ating pong kasaysayan ng mga pabidang ito, meron na po tayong karinderya na natulungan at nabigyan ng package ng kanya mga gagamitin sa kanila pong mumunting hanap buhay mabuhay.
2: Paano ulam?
1: At mabuhay ang mga papatay-patay.
3: Madami-dami yan.
1: Ikaw ba, Tek? Ano, kamusta? Papatay-patay ka ba? Mukhang play itong batang ito. Mukhang overtime. Namumugto na yung mata sa sipag. Sa mga kinakapos ng energy, baka sabihan kayo ng excuse me, bigo na naman ba? Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa inyo, Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. Eh, di ba nga, masarap ang buhay, kaya lagi itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom, vroom, mapapa, bravo!
1: Iyan o! Ay talaga naman, ha? Para kay Walter Rivier pa, Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, Sec Manoy Lopez, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga importanteng balita, susunod na!
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong...
10: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasi man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: B107.9.
10: I Want, home of Filipino feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasi man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
16: Sige, sige. Sigurado pa po maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
15: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
17: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
18: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.

0: details. Email responsible gaming at padcore.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: Mga kapatid, ngayon nga po'y tag-ulan, pabago-bago po ang klima, iinit o ulan, kaya uso na naman po ang sakit. Kaya ang ating paalala lagi, ingat-ingat po tayo ha. Doon pa lang po sa pagpili at pagbili ng gamot. Doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang namang mura, eh mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na obligado kang magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po lagi sa atin yan ng ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you and good morning!
3: Good morning!
2: Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
4: Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Dagupan City. Ayon sa mga residente, pahupana sana ang tubig pero muli itong tumaas dahil sa pag-ulan kahapon. Malaking problema raw para sa marami ang magtatatlong linggo ng baha sa lungsod. Maraming residente ang nagtaas na ng mga gamit para hindi mabasa ng tubig. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang Dagupan City at apat na iba pang lugar sa Pangasinan. Nakahanda na raw ang 60% ng mga tauhan ng disaster response team sakaling tumaas muli ang baha sa lalawigan. Sapat din daw ang dami ng relief goods at rescue equipment.
2: Pinaghahandaan po naman ng mga otoridad at mga residente sa Baguio City ang banta ng landslide. Pinuputol na ang mga puno at mga kawayan sa mga barangay doon po sa barangay Gisad Surong kung saan po naman ang malagim na landslide nangyari noong pong August 9. Inaalis din ang ilang pang mga halaman at sanga na posibleng magbabigat po sa lupa. Naka-full alert ngayon ang buong lungsod. Patuloy po naman ang babala at paalala ng mga otoridad sa mga taga-roon na maging mapagmatsyag sa kanilang mga tinitirhan.
4: Naperwisyo ng baha na may kasamang lahar ang ilang barangay sa San Marcelino, Zambales. Kabilang nga sa naapektuhan ng barangay Santa Fe kung saan bubong na lang ang kita sa ilang bahay. Bukod sa mga bahay na nalubog din sa baha at lahar, ang mga pananim ng mga magsasaka. Naantala rin maging ang pag-aaral ng mga bata. Hanggang ngayon kasi, lubog pa rin sa putik ang kanilang eskwelahan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng San Marcelino ang tulong sa mga apektadong residente.
2: Nahulog naman sa ilog ang 8 taong gulang na lalaki sa Kalumpit, Bulacan. Wala na pong buhay ang bata ng matagpuan sa barangay Masukol sa kalapit bayan na Paumbong. Ayon sa kanyang ama, hindi niya namalayang naglaro pala sa likod ng kanilang bahay ang anak noong pong linggo ng hapon. Doon na ito nahulog sa Bagbag River. Sinubukan pang sagipin ang bata pero hindi kinaya dahil malakas ang agos ng tubig. Ipinakremate na po ang labi ng bata bago ibinurol sa kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan.
4: Patay sa pamamaril ang mag-asawang senior citizen at 4 taong gulang nilang apo sa Indang, Cavite. Sa initial na investigasyon, natutulog sa loob ng kanilang kubo ang mga biktima nang dumating ang 2 armadong lalaki. Agad ding tumakas sa mga salarin matapos ang pamamaril. Nagsagawa ng manhunt operation ang Indang Polis at naaresto ang 2 gunman na kabarangay ng mga biktima. Lumalabas na bago ang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang mga biktima at ang suspect. Tila na insulto raw ang mga suspect at pinagplanuhan ang pagpatay sa mag-asawa. Nasampahan na ang mga suspect ng 3 counts ng kasong murder.
2: Alas 6:46 ng ating tamang oras ngayon. Sa mga nasa construction business, good morning, good morning, good morning mga engineers, mga architects. Ha? Ganda umaga po. Alam kong memoryado nyo na. Memorize nyo na na ang ginagamit dapat sa mga construction ay standard at hindi substandard. Kapag ang pinag-uusapan ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding. JMAX light steel frames. Protektado ka. Walang kakabakaba at duda. JMAX light steel frames. Itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko isa lang, Jaya Max Light Steel Frames. Mabibili yan sa Golden City Hardware. Diyan po naman sa Santa Rosa City, Laguna. Yun o. Ay, salamat. Thank you very much. Golden City Hardware, Santa Rosa City, Laguna. At maging sa Justin Troy Enterprises. Yun o. Justin Troy Enterprises. Diyan po naman sa Binyan, Laguna. Salamat. At ang Jaya Max ay available din in all leading Deep in Hardware stores nationwide. Magandang umaga po muli sa mga kawani po ng DN Group of Companies.
4: Mabuhay.
2: Sir Ray Monson, Ma'am Chet Monson, Sir Johnny Nang, good morning sir. Ma'am Donna, good morning, good morning, good morning. At ngayon sa ating pong mga balitang pang-consumer at kalakalan, posibleng magkaroon daw po ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang tatlong araw daw po ng trading ay nasa 3 piso at 50 centimos per liter ang ibinaba sa halaga po ng diesel at kerosene. Lagpas piso po naman daw ang ibinaba sa per liter po ng gasolina. Buwaba ang pandaigdigang presyo po ng krudo dahil daw sa inaabangan ng industry players kung ano ang mangyayari. Kusod po ng economic sanctions na inanunsyo po ng Amerika kontra Iran at mga kaalyado nitong bansa sa gitna ng sigalot, sa gitnang silangan.
4: Lumagapak na naman sa panibagong record low ang halaga ng piso. Nagsara sa 61.88 ang piso kontra dolyar nitong Webes. Lagpas 23 sentimos ang nalagpas sa piso mula pagsasara noong Miyerkules. Mas mababa rin ito ng 4 na sentimo kumpara sa huling all-time low na 61.85 noong Hulyo 24. Ayon sa isang trader, nananatili ang pressure ng malakas na dolyar at mga geopolitical risks sa piso. Bagamat sinusuportahan ng Bangko Sentral ang piso, malaki pa rin ang epekto ng pandaigdigang sentimiento at galaw ng langis.
2: Tinaasan po naman ng Bangko Sentral ang interest rates ng 25 basis points sa gitna po ng mataas na inflation. Ito'y dahil pa rin na, o dahil dito, nasa 5% na ang target reverse repurchase rate ng BSP. At ayon sa Bangko Sentral, nanatiling mataas ang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil pa rin sa presyo ng langis. Pinangangambahan din pong dumagdag sa inflation ang potensyal na epekto sa agrikultura ng severe El Nino. Ayon kay BSP Assistant Governor Rogelio Mercado, posibleng mag-peak ang inflation sa huling quarter ng taon at saka pa lamang ito magsisimulang humupa. Huling naitala sa 6.2% ang inflation noong buwan ng Hulyo.
4: Naniniwala si Bangko Sentral Governor Eli Remulona na makakatulong ang tax silica sa pagsuporta sa pagpapalakas ng piso. Paliwanag ni Remulona sa briefing ng National Budget sa Senado, kailangan makahanap ang Pilipinas ng paraan para mapalakas ang exports na maaaring sumuporta sa piso. Aniya, magiging malaking tulong ang mga pabrika na isinusulong na pax silica dito sa ating bansa. Sa ngayon kasi hindi pa sapat para sa artificial intelligence ang mga produkto ng ating semiconductor industry. Pero oras na masimula na ang paggawa ng AI-capable na mga piyesa sa bansa ay maaaring lumakas ang ating exports at tuluyang mapalakas ang piso.
2: Paxi, paxili,
3: paxil.
2: Idiniin po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng suporta ng pamahalaan sa egg processing facilities para po matugunan ang ilang isyu sa agrikultura. Kanya pong pinuntahan ha ang pasilidad ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Jose, Batangas. At ayon sa Pangulo, tumulong daw po ang DOST sa kooperatiba para makalikha ng teknolohiya para nga sa pagproseso at pagpapahaba ng shelf life ng itlog, lalo pa tuwing mahina ang demand. Sabi po ni Marcos Jr., malaking tulong ang mga gantong pasilidad para nga matugunan ang oversupply, mabawasan po ang agricultural waste at pagpapataas sa kita ng mga lokal na producers. Ayan, nandun yung mga itlog sa gobyerno. Samantala mga kapatid, alas 6:51 ang ating tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa labas ng bansa.
4: Puspusa naman ang isinasagawang search and rescue efforts ng mga otoridad kasunod ng mapaminsalang mudslides at flash flood sa Nepal-Tibet border. Sa huling tala ng Nepalese authorities, aabot na sa 1,300 tao ang patuloy na nawawala matapos ang malagim na trahedya. Ayon sa report, maganda naman daw ang panahon nang rumagasa ang malasunaming baha. Pero may bumagsak na glacier mula sa Himalayas. Yan ang pinagmulan ng malawakang baha na sinabayan pa ng putik sa Tibet-Nepal border. Samantala, naglabas naman ang advisory ang Disaster Management Bureau ng Nepal bunsod ng banta ng pagbaha mula sa Botekoshi River.
2: Sa ugnay po namang balita, na balot ng makapal na putik ang maraming lugar sa Nepal-Tibet border, bunsod nga po ng maladilubyong mudslides at flash floods. Ayon sa Nepalese government, gumamit na po sila ng aerial assets para nga masagip ang mga apektadong biktima, particular po sa Nuwakot District. Sa ngayon ay aabot na sa 389 ang kumpirmadong patay sa nasabing trahedya. At ayon pa rin po sa report, karamihan sa mga nawawala ay pawang foreign nationals.
4: Samantala, naglabas ng ilang satellite imagery ang European Space Agency matapos ang iniwang pinsala ng malagim na trahedya sa border region ng Nepal at Tibet. Sa ilang larawan, makikita ang pagkakaiba, bago at ang kasalukuyang sitwasyon ng border region. Dito makikitang halos nabura sa mapa ang ilang komunidad. Sa taya ng Nepalese Disaster Management Authority, katumbas ng 1,200 Olympic-sized swimming pools ang ibinagsak na baha sa tinamaang region o nasa 3 million cubic meters ng tubig. Sa ngayon, nananatili pa rin hindi madaanan ang nasabing border kasunod ng mga iniwang pinsala ng kalamidad.
2: Marim-marim ang visuals nito. Kinikalimutan ka habang pinanonood mo, Sel.
4: Yeah.
2: Sa ibang balita po naman, pinirmahan na po ni US President Donald Trump ang executive order na nag-uutos na palitan ang pangalan ng Lake Ontario para gamitin itong Lake America. Ayon kay Trump, agad na ipatutupad ang nasabing kautusan. Mismong ang US Department of Interior ang siyang hahawak sa pagbabagong yan. Wala po namang komento dyan si Canadian Prime Minister Mark Carney. Matatandaan pong nalagay sa alanganin ang relasyon ng Ottawa at Washington bunsod ng ipinataw na 50% na taripa ng Amerika para sa bansang Canada.
4: Lumobo naman sa higit 73,000 ang nasawi simula nang pumutok ang giyera sa pagitan ng Hamas at Israeli forces. Kabilang sa mga naidagdag na nasawi ang 7 na recover na mga labi sa nakalipas na magdamag. 10 naman ang naitalang sugatan. Nangyari yan sa kabila ng umiiral na tigil putukan ng Hamas at Israeli forces na nagsimula noong October 2025.
2: Ang tamang oras ngayon, ganap ng 6:54. Ang magandang Friday morning! At ngayon, sa mga suki po ni Nanay Christopher Mayne, sa mga Good Samaritans,
5: Maritis ka!
2: Narito na ang ating po namang ang inaabangan ni JB Garganera. At ni Manong Tots na Balitang Entertainment!
4: Nako, inaabangan din to ni Paul Samarita. Babalik sa Pilipinas ang Filipino-American pop star na si Bruno Mars para sa 2-day concert sa susunod na taon. Sa anunsyo ng Live Nation Philippines, magpe-perform si Bruno sa Philippine Arena sa May 15 at 16 sa susunod na taon. Magkakaroon na ng advance ticket selling sa September 11. Habang September 14 naman ang general ticket sales. 2023 pa ang last performance ni Bruno Mars sa bansa.
2: Napansin po naman ng netizens na naglinis ng Instagram si someone, someday star, James Reid. Burado na kasi ang lahat ng kanyang dating post, maging ang photos nila ng girlfriend na si Isa. Tama ba Isa? Hindi Isa, Isa. Pagkatapos pong magmura, nag-post si James ng serye ng black and white photos. Present pa naman ang photos nina James at Isa sa account ng influencer. Ayun pala, naglabas ng bagong kanta si James. Mapapakinggan po ang bago niyang single na Sunny Side. Tampok ang producer at artist na si Luke April. Mapapanood din si James sa Someone Someday tuwing 8:45 p.m. sa TV5.
4: Pinuri naman ni former Vogue editor Anna Wintour si Pinay tennis star Alex Ayala. Spotted together sina Alex at Anna sa tennis match ng legend na si Roger Federer. Sabi ni Ana, kitang-kita raw kay Alex ang kanyang interest and love for fashion. Sunod-sunod nga ang magazine cover ni Alex. Well-flexed sa mga yan ang versatility ni Alex bilang tennis player at fashion icon. Ganda-ganda ng mga ni Alex.
2: SB19 or Bini? Naungkat po't nag-viral ang sagot dyan ng OPM legend na si Celeste Legaspi. Di ba ito yung mamang sorbitero?
4: Yes! Saranggola ni Pepe.
2: Oh. Yeah, ito yung mga kabatch ni Ma'am Cherry.
4: Yan, ang daming kabatch pala ni Miss Cherry, Baile, ano.
2: Sabi po ni Celeste, gusto niya po ang SB19 dahil daw magaling sila. Pero hindi raw niya masyadong gusto ang Bini. Noong May pa po ang interview na yan, pero ngayon lang po biglang naungkat at nag-viral. Iginagalang ho naman daw ng ilang bloom ang sinabi po ni Ma'am Celeste. Pero sabi po ng ilan, sana po raw ay hindi na niya dinamay ang Bini.
4: Ganon? Oh. Samantala mga kapatid, star-studded ang upcoming The Notebook, the musical. Bukod kina Sheena Belarmino, Celeste Legaspi at Morissette, kasama rin sa cast ang theater actress na si Carla Laforteza. Gaganap bilang younger Ally si Sheena, middle Ally naman si Morissette at older Ally si Celeste. Ang dear mother naman ang gagampanan ni Carla na damang-dama raw ang kanyang role bilang ina. Ipapalabas na ang The Notebook, the musical sa teatro sa unang linggo ng Setyembre.
2: Okay, mga kapatid, aba eh, 2 more minutes before 7 o'clock. Ma'am Maricel, eh, mag-goodbye ka na sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV.
4: Nako mga kapatid, mga kasamahan natin dyan sa TV5 at sa RPTV, marami pong salamat sa pagtutok nyo sa amin dito sa News 5. Kami po'y magpapaalam na, see you all on Monday. Pero para doon sa mga kapatid natin, pwede nyo pa rin po kaming tutukan hanggang mamayang alas 10 ng umaga dito pa rin po sa 105.9 True FM.
2: Opo, at sa inyo pong lahat ha, sa mga nanonood sa TV5 at RPTV, naghahanap po kami ng mga karinderya workers o mga may-ari ng karinderya para po sa ating pabida sa True FM. Check it out. Thank you mga kapatid sa Frontline sa umaga. Thank you. At sa mga nakikinig ngayon sa atin sa radyo, si Ate Maricel Halili po ang ating kapiling ngayon all the way till 2028.
4: Hoy! Next week pabalik na si DJ Chacha.
2: Sino may sabi?
4: Babalik daw siya.
2: Saan siya babalik?
4: Dito. Nagpa-birthday girl lang kasi. Nagpa-birthday Vicky.
2: Nga pala.
4: Birthday girl eh.
2: Naka-seniority leave ang ating partner na si Baby Girl. Kung nasaan ka man ngayon, Baby Girl, kami natutuwa para sa iyo, ha? We sincerely hope and pray that you are in a better place now.
4: I'm sure happy siya sa ginagawa niya ngayon.
2: Of course. Always in a better place.
4: Aray?
2: Ngayon sa ating Sports 5, mamaya po ang laban ng Pilipinas kontra Jordan sa ika-4 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Papanggain po ng Pinas ang Jordan, 8:30 p.m. sa Mall of Asia Arena. Naku, sayang, tulog na ako nito. Papasok po ang bansa sa laro na meron 2 wins at 4 na talo. Ang Jordan naman ay isa pa lang po ang talo sa 6 na laro. Pangunahan po naman na nagbabalik na big man kay Soto ang Gilas Final 12. Ito ang unang sabak ni Soto sa Gilas mula po ng kanyang injury noong pong November ng 2024. Makasama niya sina Justin Baltazar, AJ Edu, Jurmar Fajardo, Juan Gomez Dillianyo, Chris Newsom, CJ Perez, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo, Scotty Thompson, Kevin Camiao, Kevin Kembao, Lud Rivera, hindi kasama. Tinanggal po sa lineup si RJ Abarrientos at si Justin Arana. Hindi ho naman makakalaro sa window si naturalized player Justin Brownlee dahil sa injuries. At sayang po si Benny Boatwright dito kasi po doon sa kaartihan nila, doon sa kanilang mga drama-drama effect,
5: tumulong
2: hindi
5: na
2: po naiayos maaga ang kanyang mga papeles bilang isang naturalized player po ng Gilas.
4: Ayun. Yun lang.
2: Aha.
4: Inilabas na rin ang squad ng Philippine Women's Football Team para naman sa Asian Games. Mangunguna sa koponan si Kapitana Hailey Long kasama ang Kapwa World Cup vets na sina Olivia McDaniel, Sophia Wunsch, Jacqueline Savitsky, Katrina Gilyu, Angela Beard, Reina Bonta at Isabella Passion. Ipapasok din ang ilang young bloods gaya nina Maylee Omalie Ramirez at Alex Carpio. Susubukang mahigitan ng Pilipinas ang quarterfinal finish sa nakaraang ASIAD noong 2023. Magsisilbi rin itong bahagi ng paghahanda para sa nakatakdang pagbabalik ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup. Sisimula ng Pilipinas ang kampanya kontra Uzbekistan sa September 14. Makakalaban din nila ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21.
2: Mga kapatid, ang Signal po at ang News 5, Sports 5, ang siya po namang maghahatid po ng mga balita na mangyayari dyan sa Asian Games sa Maricel, ha? Opo, yes. Manood po kayo dahil kami po ang amin po himpilan. Arati po Network ay bahagi po ng pagkataguyod ng Philippine Sports at siya hong maghahatid ng mga balitang ito sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Si Alex Iyala Girl, Ma'am Marcel, ha, ay sasabak din dito.
4: Yun.
2: At tayo po meron din pong full coverage sa kanyang mga laban. Salamat po na marami din sa MVP Group of Companies na siya pong pangunang sponsor para po sa ating paghahatid ng mga balita na mangyayari dyan sa Asian Games. Samantala, natapos na ang kampanya ng Philippine Women's Baseball Team sa World Baseball Softball Confederation World Cup sa Taiwan. Bigo ang Pinas sa Venezuela 10-0. Umexit po ang bansa na meron 2 wins at 3 talo. Nakuha po ng koponan ang kauna-unahang panalo po sa Worlds kontra World Number 7 na Cuba. Nasinundan pa na isa pang panalo kontra Great Britain noong isang araw lamang. Mabuhay!
4: Nakatakda namang magharap ang magtropang sina Pinay tennis star Alex Iyala at Iva Jovic sa isang chin-up match sa US Open para ito sa Stars of the Open exhibition sa Flushing Meadows, New York. Magsisilbi itong paghahanda ng dalawa para sa main draw sa susunod na linggo. Inaasahang ilalabas na rin ngayong araw ang mga magiging laban para sa huling Grand Slam ng taon. 0-2 si Alex Kajovic sa opisyal na matches matapos mabigo sa French Open at Queen's Club Championships ngayong taon. Bukod sa dalawa, maglalaro rin sa exhibition sina Marta Kotsyuk, Amanda Anisimova at Lerner Tien.
2: Para makilala mo sila, ha?
4: Oh, galing, no?
2: Okay, ang tama na si Maricel. Bukod dyan, puspusan din mo paghahanda naman Maricel ni Alex Iyala para po sa main draw ng US Open. Naka-workout ni Alex ang tennis icon na si Venus Williams. Yan po ay kahapon sa Arthur Ashe Stadium. Ibinahagi po ng organizers ang kuha sa dalawa habang nag-iensayo nga kahapon. Dalawang ulit na pong nagtambal ang dalawa sa doubles tournament. Umaabot sila sa quarterfinals ng Bad Homburg Open noong pung Hunyo bago nalaglag sa unang round ng Canadian Open noong Agosto. Sa US Open po nakuha ni Alex ang kauna-unahang Grand Slam win ng kanyang karera. Si Williams naman ay maakatambal ang kanyang kapatid na si Serena sa doubles at maglalaro din bilang wild card sa singles. FM. Ay talaga naman, ha, Alex, congratulations! Alex Gonzaga daw.
4: Hi. Ay, Alex Gonzaga, congratulations din. Nanganak na eh, baby boy.
2: Sige. So, yeah. Alas 7:05 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you. Sarap magkape, panalo ka. Amoy pa lang, quality coffee beans at may Santone na nanggagaling sa mangosteen. Ayan po yung mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Kape. panalo ka. Sarap naman talaga. Alright! Salati po na ating mga sukin ng mga seniors at super seniors. Ha? Again, maganda po itong ating talakayan po para sa inyo. Ang ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Kahapon po may mga nakasama ako mga seniors. Hindi ko na ako yung mga pangalan nila set kahapon. Ang dami nilang mga seniors na aking nakadaupang palad kahapon. Sila pala'y abala sa panonood sa YouTube.
4: Ayon.
2: Sabi ko, meron po kaming FM kung kayo po'y bumabiyahe. 105.9 through FM. Silang lahat po ay nakikinig daw sa atin. Thank you very much po. Ah. Salamat po na marami. Sa inyo pong lahat, ano po, inaamin ko sa inyong lahat. Inaamin ko na madalas po sa mga tulad natin, eh, hindi na ho tayo makagalaw-galaw ng husto. Yun ho bang gusto mong mag-exercise, gusto mong mag-walking-walking, pero parang may masakit. Parang hindi ka makagalaw. Eh baka naman nag-OA ka na. Yang OA na yan. Eh baka naman osteoarthritis na. Hello! Huwag ka lang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Sa mahambahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang aking OsteoGuard, si Ate Dina Aquino. O diba ate? O ha? Better diba? OsteoGuard, maraming salamat po! Kami po meron lamang mga importanteng mensahe at sa ating pong pagbabalik. Ito na po, ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5 FM.
5: Ang galing ng Pinoy.
6: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, this September 10 to October 4. Only here on Signal.
7: Will save the sperm? That's so wrong.
8: B1079.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
14: Before Asia turns its focus to this city, we focus within.

0: Marami-rami yun, no?
1: Oo, kumbaga parang yung milestone lang.
0: Oo. 80, 85, 90, 95, ay 10,000. Kaya po may mga nagreklamo ngayon. Bakit daw po nakailan na po silang claim, hindi pa rin po ibinibigay yung mga benepisyo. So mamaya po, pag-uusapan natin to para lang sa inyong kaalaman, mga kapatid, ha? Kasi nga, ahong, sa mga panahong ito, pag umabot ka lang si 70, boundary ka na sa iba. Okay, sa iba nga po 60 pa lang boundary ka na. Yung iba nga po 40 pa lang boundary na boundary na po sa dami ng maleta.
1: Ay Jesus. Kayang-kaya na mag early retirement, ano? Makadaffle bag ka lang ng
0: 40 pa lang boundary ka na. Ay, 40. Boundary na po sa dami ng maleta.
1: Na
0: dineliver. Opo. Ay, talaga naman.
1: Har. Kaya mo bang gastusin yun in 11 days?
2: No joke.
0: Depende yan. Kung ikaw singit-ngit. Ano ang first name ng ngit-ngit?
1: Singit-ngit. Sinangit-ngit. Sinabelat.
0: Mga kapatid, bago pong ating ikalawang yugto ng News 5, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Sa gitna ng iringan sa impeachment trial ni VP Sara, Palace Press Officer Claire Castro, iginiit na noon nag-aalias sa mga bayani para sa bayan. Ngayon, yung mga nag-aalias daw para sa bayad.
0: Mahigit na 12% ng mga Pinoy nakakaramdam ng iba't ibang uri ng kahirapan.
1: Facebook, hindi muna ipagbabawal sa Pilipinas ayon sa Palasyo. Meta, nakikipagtulungan naman daw sa Pilipinas.
0: At samantala po naman, Facebook, hindi muna po ipagbabawal sa Pilipinas ayon sa Palasyo. Meta, nakikipagtulungan na po rin ngayon sa pamahalaang Pilipinas.
1: Halaga ng piso kontra dolyar, lumagapak na naman sa pinakabagong all-time low.
0: At mga rescuers po naman, doble kayod po para sa search and rescue operations matapos nga po ang malagim na mudslide at baha sa Nepal. 1,000 nawawala.
1: Sa Sports 5, heto dapat ninyong abangan mga kapatid. Gilas Pilipinas lalaban kontra Jordan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers mamaya.
0: At Mama Rizel, si Bruno!
1: Oy! Si Kuya Bruno. Yes, iconic singer Bruno Mars magbabalik Pilipinas para sa kanyang two-day concert sa susunod na taon.
0: Mga kapatid, yan po ang ating mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito! Sa ngalan po ni Zarina Balba Guevara, si Ma'am Maricel Halili, ang ating PUP.
3: Yung masaya.
0: Mutya ng PUP.
1: Naks.
0: Taong.
1: Huwag mo. Nag-uusapan yun pa.
0: Mga kapatid, si Ma'am Maricel Halili para sa ating dalawang yugto ng News 5.
1: SM. Mga kapatid, sa mga balitang pambansa, pabor si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa sa inilabas na ruling ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero kaugnay sa mahigpit na pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment trial. Sa ilalim ng Rule 18 o sub judice rule, bawal magkomento o magbigay ng opinyon ang senator judges, prosecution, depensa at maging ang respondent na si VP Sara tungkol sa merito ng kaso. Pinalampas muna ni Escudero ang mga naunang paglabag pero matapos ito, ipatutupad na raw ang two-strike policy sa unang offense, pagsasabihan lang ang mga lalabag pero sa ikalawang offense, may multang hanggang 30,000 pesos na kada violation. Ayon kay Cayosa, maganda na may ruling na si Escudero para napagsasabihan ang lahat ng panig na maghinay-hinay sa pagsasalita kaugnay sa merito ng kaso para hindi nalalagay sa alanganin ang paglilitis.
4: Ang naging danger, at hindi lang danger, nakita na natin eh. Kasi medyo matagal bago nag-issue dito. Noon pa, di ba, pinapanukala na natin at iba pang nakakapansin na or meron kayong Rule 18. Bakit lahat binaviolate? Yung Vice President, yung prosecution, your defense, at kung sino-sino, di ba? At yung mga, obvious na rin, yung mga senador. So, nakita na natin na nagkakagulo, nalilihis yung paghahanap

0: ang katotohanan dun na sa mga antics, komedya o kaya drama o kaya even action on the part of the stakeholders. So maganda, yun ang naging epekto. Humaba ang proseso, naging katawa-tawa. So maganda na finally nag-desisyon siya.
1: Yan po ang tinig ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Aminado naman sa Defense Secretary Gibo Chodoro na wala pa silang matibay na ebidensya na may mga opisyal ngang tumatanggap ng suporta mula sa China. Matatanda ang sinabi ng kalihim na may sapat silang batayan para masabi na may mga opisyal na tinutulungan ng China sa Pilipinas. Kabilang aniya rito ang tumutugmang salaysay ng ilang opisyal na pumapabor at kapareho ng naratibo na isinusulong ng Beijing ukol sa ilang issue. Isa sa partikular na tinukoy ni Teodoro ang mga opisyal na hindi sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: There's ground to suspect, pero wala po kaming ebidensya.
1: Mm-hmm.
2: Dahil po sa mga pronouncements nila na nagpaparallel sa mga pronouncements ng China.
1: Mm-hmm.
2: So, maliwanag po yun dahil tinanong-tanong sa akin at sinabi ko there's no evidence. So, yung support can range in many ways. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Informal or normally informal, no? Hindi ayoko pong pangunahan kung wala pa kaming ebidensya, kinakalap pa to, kung may maliwanag na ebidensya, idudulog po namin sa law enforcement authorities.
1: Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Samantala, humihingi naman ng mas malawak na kapangyarihan ang Department of Interior and Local Government para payagan ng Philippine National Police na magsagawa ng inspeksyon sa mga bahay na nagmamay-ari ng legal na mga armas. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, layunin ng panukala na tingnan kung sumusunod ba ang mga gun owner sa tamang pagtatago ng mga baril. Kasunod ito ng ilang kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan kung saan government-issued firearms ang ginamit ng mga suspect. Sa proposal ni Remulla, aabisuhan naman ang mga gun owner sa gagawing inspeksyon at magbibigay sila ng checklist sa tamang pagtatago ng baril. Aminado naman ang kalihim na hindi lahat matutuwa sa mungkahi niya, pero iginiit din niyang pribilehiyo lang ang pagbitbit ng armas. Oras po natin, 7:19 ng umaga. Punta naman tayo sa balita sa Metro Manila. Nagpadala na ng karagdagang tent at kama ang Health Department sa ilang opisyal sa Maynila dahil sa dumaraming kaso ng leptospirosis. Kabilang sa dinadagsa ng mga pasyente ang San Lazaro Hospital. Umabot na sa 155 ang kabuuang dami ng mga pasyente ng leptospirosis sa nasabing ospital. May ilang pasyenteng dumayo pa mula sa malalayong lugar. Pahirapan din daw kasing makapasok sa mga ospital sa probinsya. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center naman, may 19 ng kaso ng leptospirosis. Sa sobrang sagad ng bed capacity, nasa labas na ng hallway ang ilang pasyente. Nasa emergency room kasi ang mga severe cases na. Natagpuan ang isang bangkay ng lalaki sa underground drainage sa Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Batay sa police report, isang lalaking nangingisda raw sa tulay ang nakapansin sa bangkay. Agad naman itong nagsabi sa mga otoridad. Dahil masikip ang lagusan sa ilalim ng tulay, kinailangang butasan ang kalsada para makuha ang bangkay. Patuloy ang investigasyon. Nakiusap naman si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng unverified na impormasyon tungkol sa insidente. Sa ilang balita, arestado ang isang lalaki na bistong namboboso sa Maynila. Gumamit ang suspect ng spy cam na itsurang ballpen. Nakita naman ito ng kanyang mga katrabaho. Sinuri nila ang memory card at doon nila nakita ang mga sensitibong video. Nakita rin nila pati ang pagsaset up ng suspect ng camera, kaya nakilala nila ito. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Mga kapatid, sa oras na 7:21 ng umaga, mas marami pa pong balitaan sa aming pagbabalik.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience.
5: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
6: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
5: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto,
7: may sulpay to
5: yung tayo dito. Bawal ang fake news.
8: Sa mga issue sa bansa, no, yung bill.
5: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Vernel. Dito tayo sa totoo lang.
9: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Alim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: True FM. Mga kapatid, kayo po ay nakatutok pa rin sa Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako po muna ang inyong makakasama, Maricel Halili, hanggang
14: kayo
1: mamayang
14: na,
1: alas 10 ng umaga. Nako, Kuya Greg Gonzalez, dati po nating kasamahan dito sa media, na nanonood mula dyan sa California. Magandang umaga mula dito sa Maynila. Oras po natin, 7:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Punta naman po tayo sa balita sa mga lalawigan. Dalawang menor de edad ang patay habang sampu ang sugatan ng araruhin ng truck ang isang pampasaherong jeep sa Batangas City. Sa video, makikitang dumating ang humaharurot na truck at bumangga sa kanang bahagi ng jeep. Nakaladkad ang jeep hanggang sa sumalpok ang truck sa poste at napatumba ito. Base sa investigasyon, pumalya ang preno ng truck kaya nawala ng kontrol ang driver nito. Sinubukan umano ng driver na umiwas sa mga sasakyan, pero nasalpok pa rin ito ang jeep. Hawak na ng Batangas City Police ang truck driver habang gumugulong pa ang investigasyon sa aksidente. Natuhog naman ang bakal ang braso ng 9 na taong gulang na lalaki sa Misamis Oriental. Base sa investigasyon, nakikipaglaro ng taguan ang bata nang umakyat sa gate ng isang kapilya. Doon na siya natusok ng bakal. Gumamit na ng grinder ang mga residente para maputol ang bakal. Makalipas ang ilang minuto, natanggal din ang bahagi ng steel bar. Pero nakatusok pa rin ito sa braso ng bata. Agad siyang isinakay sa ambulansya at isinugod sa ospital. Doon na natanggal na mula sa pagkakasuntok, pagkakatusok ang bakal. Stable na rin ang kondisyon ng bata.
15: Aray!
1: Sa ibang balita, arestado ang isang vlogger sa operasyon kontra droga sa Bacolod City. Umiiyak pa ang vlogger nang maaresto ng mga pulis. Hinuli rin ang kanyang kinakasama na kasabwat umano. Nakumpiska sa kanila ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 300,000 piso. Nahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Oras natin, 25 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, naniniwala si Bangko Sentral Governor Eli Remolona na makaka-recover na ang ating ekonomiya pagdating ng huling 3 buwan ng taon. Ayon kay Remolona, bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa paghina ng government investments. Yan ay dahil isinusulong ng gobyerno ang mas disiplinadong paggasta ng pondo ng bayan sa mga proyekto. Ayon kay Remolona, posibleng bumilis na ulit ang paglago ng ekonomiya sa 3rd quarter ng taon. At tuluyan ang makabalik on track ang gross domestic product o GDP pagdating ng huling bahagi ng 2026. Bumagal sa 2.3% ang economic growth ng Pilipinas sa 2nd quarter ng taon. Sumampa naman sa 2 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Base sa huling tala ng DA, nasa 2.32 billion pesos na ang pinsala sa agrikultura matapos masira ang higit 60,000 metrikong tonelada ng produkto. Halos 70,000 mga magbubukid at mangingisda ang naapektuhan ng masamang panahon at halos 62,000 hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Iminandato o imamandato na ng Department of Energy sa mga gusali ang pagkakaroon ng parking slots at charging station para sa mga electric vehicle. Sa programang ito, sinabi ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino na dumaan na sa masusing konsultasyon ang naturang mandato. Maaaring ilabas na ngayong buwan ang opisyal na direktibang ito. Bibigyan naman daw ng hanggang 2 taon ang mga may-ari ng mga gusali para makapag-comply sa requirement.
7: Kahit bago siya o luma siya, pagkang meron po tayong lagpas sa 5 slot ng parking, dapat isa po nito ay para sa electric vehicle. Meron rin po tayong sinusunod na ratio na dapat maglagay pa nga po ng charging stations.
1: Yan po ang tinig ni Patrick Aquino, Director ng DOE Energy Utilization Management Bureau. 7:28 po ng umaga mga kapatid, punta naman tayo sa mga balita sa ibang bansa. Todo ang ibinibigay na suporta ng China kasunod ng malagim na trahedyang tumama sa Nepal-Tibet border. Ayon sa mga otoridad sa Xinjiang Autonomous Region, sa bahagi ng China, aabot sa higit 360 ang mga nasawi habang higit 1,000 naman ang nawawala. Una nang ipinag-utos ni Chinese President Xi Jinping ang agarang tulong at suporta sa mga biktima ng kalamidad. Kabilang sa katuwang ni Xi ang mga matataas na opisyal mula sa Communist Party of China at Central Military Commission. Dahil dyan, itinaas na sa Alert Level 2 ang National Disaster Relief Emergency Response ng Beijing. Sa ibang balita, aabot sa 14 ang nasawi matapos masunog ang isang ospital sa Pakistan. Ayon sa report, bago maitala ang insidente, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa nursery ward. Itinuturing naman itong pinakamatinding na italang sunog sa nagdaang taon ayon sa Pakistani authorities. Dahil dyan, aabot sa 12 na ang nagkilos protesta sa labas ng ospital para humingi ng hustisya sa mga kawawang biktima. Nabalot ng makapal na usok ang National Park sa Spain. Nangyari yan kasunod ng pananalasa ng wildfire sa bahagi ng Albufera nitong Miyerkules. Ayon sa report, ang patuloy na nararanasang mataas na temperatura sa ilang bansa sa Europa ang nagsisilbing dahilan ng kaliwat ka ng wildfire sa mga bansang gaya ng France, Greece, Hungary at iba pa. Patuloy pang inaalam ang lawak ng pinsalang dulot ng wildfire. Mga kapatid, alas 7:30 na po ng umaga. Punta naman tayo sa ating Sports 5. Panalo ng 2 ginto ang Pilipinas sa 2026 Taipei City Cup Boxing Invitational Tournament. Ginto sa Elite Men's 60kg Division si Mervin Lucky Alcober. Habang sa Under 19 Men's 50kg Division naman, nagkampiyon si Jefferson Amaya. Kapwa rin silang hinirang na best boxers sa kani-kanilang mga kategorya. Bukod dito, nanalo rin ng 1 silver mula kay John Michael Estorba at 5 bronze mula kay Jerome Lopez, Gan Herodias, Patricia Sumalinog, Sian Baguhin at Erich Huberia. Hanap naman ng ilang fans ngayon ang film setter ng Farm Fresh Foxes na si Alohi Robbins Hardy. Hindi naglaro sa PVL on tour si Robbins Hardy at wala rin sa opisyal na roster ng Foxes para sa PVL Invitationals na magsisimula sa August 31. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng kupunan tungkol sa kinaroroonan ng setter. Tinatayang malaking dagok naman ito sa kampanya ng Farm Fresh kung hindi nga makakalaro si Robbins Hardy. Isa siya sa mga mahahalagang piyesa ng kupunan sa kauna-unahan nilang semifinal finish noong All-Filipino Conference. Nagtapos sa ika-apat na pwesto ang Foxes, ang pinakamataas na naabot nila mula nang sumali sa liga 3 taon na ang nakalilipas. Nitong on-tour, 2 ang naipanalo ng Farm Fresh sa 3 laro. Alanganin man si Robbins Hardy, target pa rin ng Foxes ang magandang kampanya sa pangunguna ni Spiker Trisha Tubu. Nagbabalik naman bilang head coach ng UP Women's Volleyball Team si Benson Bokbok. Magsisimula yan ngayong paparating na ang UAAP Season 89. Si Bokbok ang coach noong Season 87 bago pinalitan ng Italianong si Fabio Menta. Pero dahil nagretiro na siya o si Menta, ibinalik sa pwesto si Bokbok. Nagtala ng record na 6 wins at 8 losses ang UP noong Season 87. Sa ilalim ni Bokbok, nitong nagdaang Season 88, 5 lang ang naipanalo ng Maroons sa 14 na laro. Sa ngayon, focus daw muna ni coach ang pag-rebuild sa koponan nang hindi nagbibigay ng matinding pressure sa mga player. Isasabay ni Bokbok yan sa trabaho bilang assistant coach sa Farm Fresh Foxes sa PBL. Mga kapatid, 7:32 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang mga balitang entertainment.
14: Maritis ka!
1: Naging gabay daw sa buhay ni Sigabo actor Coco Martin ang real-life partner na si Julia Montes. Sabi ni Coco, malaki ang na-improve sa buhay niya dahil kay Julia. Marami raw na itulong ang aktres tulad sa personalidad niya at pananaw niya sa buhay. Si Julia naman, kaya raw mabuhay sa hirap kasama si Coco. Malalampasan daw niya ang anumang hirap ng buhay basta kasama si Coco. Abangan ang tambalan ni na Coco at Julia sa Sigabo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Eto naman mga kapatid, postponed ang concert ng American singer-rapper na si Post Malone sa Pilipinas. Hindi matutuloy ang The Big Stadium Tour ni Post Malone na gaganapin dapat sa Philippine Arena sa September 29. Hindi naman idinetalye kung bakit hindi ito matutuloy. Makakatanggap daw ng full refund ang fans na nakabili na ng tickets. 2023 pa siyang huling bumisita sa Pilipinas. Kilala siya sa hit songs niyang Circles, Sunflower, Congratulations at Rockstar. Nako sa mga Potterheads dyan! Magbabalik sa Hogwarts ang original Ron Weasley. Pero from big screen, this time sa Broadway stage naman, mapapanood si Rupert Grint. Siya ang OG Ron Weasley sa Harry Potter films. Excited na raw ang aktor na ma-experience ang kanyang role sa teatro. Naging bahagi na raw ng kanyang buhay ang karakter ni Ron Weasley mula pa nung 11 years old siya. Last 2011 pa nang ilabas ang huling installment ng Harry Potter film series. Magsisimula naman sa February next year ang production ng Harry Potter and the Cursed Child. Mga kapatid, yan po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga sa mga kapatid natin na nakikinig sa mga himpila ng True FM 105.9 Metro at Mega Manila. Sa Davao, live din po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM, 101.9 True FM naman sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte. Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Sakala naman ng mga masisipag na staff ng News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julo Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Rendel Timuta, Rimit Tumalta, Randel Ritumalta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Notario Dacanay, Associate Producer na si Christian Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako po muna ang inyong makakasama, ang humahalili, Maricel Halili.
14: Yung masaya!
15: Ang saya-saya, no? Ang mga uri manggagawa po na merong long weekend. Kasi nga sa Lunes ay pista opisyal. Tanong, alam mo ba kung ano ang okasyon sa Lunes?
1: National Heroes Day.
15: Alam mo ba na ang mga bayani ng bansa ay gumamit din ng mga alias?
1: Ay! Pero gumamit daw sila ng alias para sa bayan, sabi ng Malacanang.
15: Hanggang doon lang ako, ha?
1: Oh.
15: Hindi ko na habaan pa ang diskusyon dito. Hanggang doon lang ako. Pero alam mo ba, Maricel?
1: Yes, Manong
15: Pe. Alam mo ba? Alam mo ba na ang oras ngayon ay alas 7 at 8? Maganda umaga po sa lahat ng ating mga nagpapabida sa 2FM. Good morning! Kami po'y naghahanap ng mga karinderiya. Nanonood sa 1PH, okay. Nanonood po sa RPTV, okay. Sa mga nanonood po sa YouTube, okay din yan. Sa Facebook, okay din yan. Basta po, alam nyo ha, na may programang ganire. Chance to win, 2,000 pesos po. Kayo po ay kusinera, kayo po ay dishwasher, kayo po ay tagapagluto. Karinderiya po ang ating hinahanap ngayon, pabida sa True FM. Paano ang paraan, Ma'am Maricel, na makalahok sa ating pabida sa True FM?
1: Simpleng-simple lang mga kapatid, ha? Kailangan nyo lamang pong kumuha ng video na kayo ay nasa karinderiya o kaya kayo ay nagluluto o naguhugas ng pinggan sa karinderiya, namamalengke, pwede rin. Basta ipakita nyo lamang po na kayo ay nakikinig sa 105.9 True FM. Kunan nyo po yan ng video at ipadala nyo lamang po sa official Facebook page ng 105.9 True FM. Pwede nyo rin pong isend sa ating Viber, ha? Ang ating pong numero ay 0921-822-2290.
15: Ayan! So, ano pang hinihintay nyo? Paramdam po kayo, chance to win 2,000. At mamaya din pong ating mga naging tampok na mga winners po sa nagdaan sa ating pa rin pong What's on Your Mind. Binabiyayaan po ng karagdagang puhunan sa Sari-Sari Store. May ama ho naman na tax na TNVS driver din. Nabigyan po ng allowance sa kanyang anak para sa isang buwan na kanya pong baon sa school. At ilan pa po na mga nabiyayaan ng ating mga happy anonymous. Thank you! Mamaya po yan sa ating happy hour para ho maganda ang ating weekend ngayon nga pong Friday morning. Magandang umaga sa ating mga kapatid, mga suki po ng mga motorista. Good morning! Sa mga nagmamaneho na po ngayon gaya ni John Fernandez ng Mitsubishi Motors. Ganun din po mga kapatid para mo kay Mike Lee ng Toyota Alabang. Good morning! Ganda umaga rin kay Winston King. At maging dito ho kay Kuya Samson Do, ang ating tropang kailanman ay hindi pumapalya. Ang tropang hindi nakakarinig ng excuse me, heart starting, digo ka na naman ba? E sandali lang, ito ang para sa'yo, pagsikso. Bravo, good sonen po, men, ibibangan. Masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
16: Vroom, vroom, mapapa, bravo.
15: Ayan.
16: Talaga.
15: Para kay Attorney Ferdy Domingo, good morning, Attorney. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, Attorney Chod Delphine. Ang bravo ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walter! Ibang naihatid na si Valerie. Good morning, kabrabong Walter. Good morning, good morning, good morning. Alas 7:40 na ang ating tamang oras. Abangan, Brad Jen Escobide sa ating The Daily Brad.
17: FM.
18: It's time to fiesta with Bet88.
19: Come dance with me.
20: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness.
21: Ah, B1079.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag na-ashy man ka, akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Nako, alamin na natin mga kapatid ang magandang balita mula kay Pastor Jeff Eliscupides sa The Daily Bread. Magandang umaga sa iyo, Pastor Jeff. Parang nakabalik ka na ba mula sa staycation?
2: Yes, oo. Team bahay na ulit tayo, Mase. Ikaw din nakabalik agad.
1: Thank you diba? For
2: your support.
1: So happy Friday, Pastor Jeff. Ano bang iyong magandang balita para sa amin ngayong araw?
2: Yes, happy ngayon dahil happy birthday 73 na itong si Tito Boy Ang, ba? Ang asawa ni Ate Julie Ang.
3: Thank you so much for lang, always 10,000.
1: Oh, wow.
2: Yan. Ate Julie, thank you. Nabati ko nang yung mister. Ayan, pag-usapan po natin dahil Biyernes ngayon. Yan, may mga bagay tayo na kailangang kalimutan muna dahil kailangan makapagbakasyon naman tayo, okay? Pero ito kasi problema. Pagka po Biyernes na, tapos na supposed to be ang isang linggo, pero minsan hindi pa tapos yung utak natin. Naka-close maaari yung laptop, pero open pa rin yung ating mga worries. Tapos na yung mga meetings, pero paulit-ulit pa rin sa isip mo kung paano bang mapagtagumpayan yung mga naging challenge mula nung Lunes. Naka-out ka na sa work, pero dala mo pa rin pag-uwi yung pressure, yung disappointment ngayong linggo na to, unanswered questions, bakit nangyari yun at all, at mga bagay na hindi mo kayang ayusin. At ito problema. We carry things God never asked us to carry. Binibitbit mo kaya nga may rest na tinatawag. Kaya sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Maganda po yan sa Tagalog. Pagka narinig niyo yung Tagalog na to, maganda po. Ang sabi po rito, okay, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang sarap pakinggan, ano? Cast all your cares. Yung word po na cast o ipagkatiwala means to throw or place something into someone else. Kumbaga, ibinigay ko na sa iyan, kayo na bahala dyan. In other words, sinasabi mo, Lord, alam ko mabigat itong dinadala ko, hindi ko kaya mag-isa, kaya, kumbaga, ikaw na bahala dyan. Maybe this week may ginawa ka, alam mo yung ginawa mo na lahat, pero parang kapos pa rin yung effort mo. Nagtrabaho ka, nagdasal, nag-follow up, nag-effort, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin kontrolado yung resulta. And that's where faith comes into play. Diyan po dumarating yung pananampalataya. Faith is not controlling the outcome. Faith is trusting God with the outcome. May mga bagay na responsibility natin, maganda and all, pero may mga bagay na ang soberenya ng Diyos na ang nangingibabaw. Kaya po, gusto ko lang kayo encourage ngayon. Maybe the reason we are exhausted, kaya tayo pagod, is not because we're not doing too much. In fact, baka sobra nga tayong andaing ginagawa at kine-carry natin yung mga hindi na dapat nating problemahin. Kung kayo po'y may karamdaman ngayon, nakapagpakimo ka na, nakapag-dialysis ka na, si Lord na po ang bahala kung ano mamaging outcome ng iyong pangatawang. Basta gawin mo yung responsibility mo and the Lord will do the rest. Kaya po, gusto ko lang kayong ipagdasal ngayon. Alam ko marami tayong dinadala, binibitbit, pero tandaan natin, si Lord ang bahala magdala sa atin sa gitna ng giyera na to. Anong pinakamabigat na nangyari sa akin this week? At anong bagay na hindi ko kontrolado na pilit kong kinokontrol? Tandaan natin, sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Type in manalangin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ngayon ang aming buhay, ang aming saloobin, ang aming bigat, ang aming laban at hamon na kinakaharap. Alam namin, Lord, na minsan kami gusto namin gumawa ng diskarte, ng paraan, lalo na kami mga Pinoy na mahilig tumiskarte. Pero Lord, at this time, sinasaalang-alang namin sa iyo. Pagkatapos namin gawin ang aming partisipasyon, dinedelegate na namin sa iyo ang konklusyon. Salamat, Lord, sa iyong buhay na binigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Panginoon, muli po, salamat na marami sa araw na ito. And thank you for giving us Brad Jeff sa amin pong The Daily Bread araw-araw. Thank you po sa aral na ito na amin napakinggan. Have a good long weekend, Brad Jeff. Patnubayan ka sa iyong mission this weekend. Salamat muli ng marami sa iyo. Ilang taon na ba si mother-in-law mo?
2: Yung mother-in-law ko naman ay 73, if I'm not mistaken. Okay.
3: Si mama mo?
2: Si nanay, I think 72.
3: Yan. Si papa?
2: Yeah, mas bata yun, 71.
3: Okay. Kaya ako tinatanong yan dito nga sa 10,000 para sa mga seniors. Yes. Yung dagdag na benepisyo. Oo. Oo, napag-uusapan namin mamaya. Siguro maganda rin, bigyan ng pati 70 saka 75. Kasi 80 nagsisimula 85 yung dagdag na 10,000 pesos. Marami kasi ngayon ang mga nag-react dito. Ted, yung mga binabanggit mo na yung bagong batas ba? Hindi po. Matagal na po itong batas. Hindi lang daw yata napapatupad. Baka di walang pera na inilalaan ng Kongreso.
1: Abay.
3: Oo, so mamaya magkakaalaman tayo. Ikaw ba, meron ka na sa 60, no? Brad?
2: Mga 8 taong pa, Brad Ted.
3: Wow.
2: Mas nauna ka sa akin ng mahabang panahon.
1: Talagang mahabang panahon.
3: Edad ni Chacha ito Edad ni Chacha.
1: Talaga.
3: 52.
2: Edad ni Chacha.
3: Tama, no? 52, ano? Tama.
2: Oo. Kailan lang.
3: Sige. So, happy birthday, Brad Jeff. Thank you.
2: Yung kaibigan ko nag-birthday recently, si Noli Manuyag, pasok na sa 60. Matagal pa rin si Sir Noli. Makakuha ng 10 mil niya.
1: Dual citizen na.
3: Sige. Salamat na marami, Brad. And we'll see you on Monday.
2: We'll see you, Mase. Okay, we'll see you, Ted. At ito po yung Daily Brad. Again, happy birthday, Tito Boy, ang 73. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides, sa ating nga pong The Daily Brad. Araw-araw, inaabangan ni Manong Toots. Manong Toots, okay ka na, ha? At kay Ate Nati Ocampo Versosa at maging kay Ate Dina Aquino, ang ating mga ka-Ostio Guard. Ito na po ang ating mga importanteng diskusyon sa mga isyong pambayan ay talaga naman hihimayin natin to. Ipapaliwanag para lubos nating maunawaan sa tambalang Ted Filon.
1: At Maricel Halili, pansamantala pong humahalili kay DJ Chacha.
3: Right here sa True FM, dito na tayo sa Totoo.
4: Dito tayo sa Totoo. True FM.
5: Yung save to spend, that's so wrong. Yung nag-ipon ka, dahil hindi mo afford, iipon ka na maraming mahabang buwan. Tapos lahat ng inipon mo, isang bagsak na wala. Kung in-invest mo na lang yung dumoble pa, hindi yung kinita, yun ang pinambili mo. Exactly. Pero wala tayong ganun mentality. I mean, growing up, gusto mo pag-ipunan mo, the alkansya mentality. Bakit ka nag-alkansya? Diba babasagin mo siya kasi may bibiling ka? That's exactly yung sinasabi ko na now that I am old, narealize ko, may mali pala doon.
6: Yeah.
5: Kasi pinag-ibon ako ng alkansya, diba sa tinundot-sundot mo, pagkabasag mo, ginastos mo na isang bagsak.
7: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
12: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By. Tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
13: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
14: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
13: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
15: Asia's greatest sporting spectacle is here. 45 delegations, 43 sports, 55. 5 competition venues, and more than 430 Filipino athletes, all chasing glory for the nation. Witness every triumph, every record, and every moment of pride as Asia comes together on one stage. Watch the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, across Signal platforms. Imagine One Asia.

0: Ang oras, 7:53. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM. Ngayon nga kung babago-bago ang panahon dyan sa Hagonoy, ha? Ganda umaga po kay Inang Esther Perez. Inang,
2: good morning!
1: Good morning. Kumusta ang baha ngayon dyan sa lahat po ng mga binabahan, uulanan? Ako no, isang araw, Sel, ang lakas ng buhos ng ulan nung panahon ng uwian ng mga uri manggagawa. Marami ho na naman ang nabasa. Sa mga panahong ito, uso ho ang sakit. Kaya ano pa ho ba kung hindi, doble ang ingat dapat. At maging doon po pa lamang sa pagbili po at pagpili ng gamot, dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat po at magduda, dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na tayo'y obligado magtipid, ang palala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang paalala lagi, ha, ng ating mga kaibigan mula sa Unilab. Baby James, hindi ka kasali kasi 75 ka pa lang.
3: Ay.
1: 80 ang simula.
3: Ayun lang.
1: Oh, yung mother-in-law mo, si Inang Esther Perez, qualified na dito. Ayan, ha, para po doon sa ating pag-uusapan mamaya, hingi tayo ng guidance, ha, sa lahat po na nakikinig sa atin. Muli, kung kayo po yung mga kamag-anak na mga seniors, ang edad po ay 80 pataas, alamin po itong importanteng benepisyo na nanggagaling po sa ating pong pamahalaan. Hindi ko lang alam, Ma'am Maricel, kung ano ba ang benepisyo natin dito sa proposed budget po na naman, particular po, budget ng DPWH. Sorry, sila na naman, toink. Abalang-abalang ngayon, kaya hindi siguro maistorbo si Senador Pampilo Lacson at ilang pang mga kagalang-galang na miyembro po ng Kongreso, no? Doon sa lower house, hindi mo maistorbo si Binibining Swansing, ha, Nanay Christy, ha? Si Nanay Christy kasi namamangha daw doon sa Nueva Ecija, eh. Kasi tantad ng pagmumukha ni... Ay, sorry.
3: Dami pictures.
1: Oo. Tantad daw po ng face ni Congresswoman. Yung kanyang distrito ng mga tarpaulin, etc. Siguro, ang laki ng alokasyon ni Congresswoman, ano? Kasi pangalawang taon na siya ang Committee on Appropriations Chairman, eh.
3: Ayun.
1: Di ba, ma'am? Point. Asa na ba ako? Hindi ho natin sila magambala kasi nga busy-busy sila sa pag-deliberate ng budget na para bagang... para bagang may magbabago, toink. Bakit ikaw ninyo? Kasi nga, alam niyo, halimbawa, maganda itong pag-usapan. Ito hong nasilip nga nito pong si Ginoong Lacson at maging na ilang po mga mambabatas ngayon na nakakapansin na naman po. Halimbawa, sa proposed budget po ng DPWH, meron pong, kung susumahin mo, 3 billion ang halaga nito, ha? Sa bawat regions daw po ay may inilalaan na 180 million pesos lump sum ito para daw ho sa pagtatayo ng sinasabing evacuation centers. Okay. Hindi ho masama. Ha? Tama lamang na magkaroon talaga ng evacuation centers na sa ganun hindi na po naiistorbo pa ang mga silid-aralan ng mga bata. Noong pa ho yan, mga kapatid, sinasabi na dapat po magkaroon ng evacuation center na una, cell, identified na ligtas na lugar.
3: Yes.
1: Pangalawa, yung pagkakatayo ay matibay. Kasi kung inyo magugunita, nung panahon ng Yolanda, marami po ang nagbakwit na mga bata at mga magulang sa mga paaralan na inabot din po ng dilubyo. Inabot ng daluyong, girl. Naabutan ko doon, mga kapatid, bumubula pa mga bibig ng mga bata.
3: Nalunod. Grabe.
1: Doon sa San Jose, naabutan ko as in, nakita ko.
3: Nag-evacuate, pero doon pa sila nadali.
1: Doon sila naipit kasi po hindi makalabas kasi may mga grills yung mga bintana ng classrooms.
3: Hindi naman kasi yun built for evacuation talaga, eh.
1: Doon po sa area ng Compostela Valley, noong nagkaroon din po doon ng bagyo, nalimutan ko yung bagyong to, pero meron po din doon na isang komunidad na nagbakwit naman din sa isang paaralan tabi ng ilog, boulders naman. Diyos ko po, nawala yung classroom na baon yung mga tao. So tama lang po talaga na magkaroon tayo ng evacuation centers. Nga lamang po, ang tanong din is that inilagay nyo sa budget ang pare-parehong halaga, tapos wala naman pong lugar at walang detalye.
3: Ayun lang. So wala pang tukoy na sites. Kung saan itatayo?
1: Eh saan mo naman hinugot yung halaga na 180 milyones na pagpopondo po dito? Andiyan na ba si attorney? Ready na ba siya? Ready? Okay, sige. Ito ho lamang ay isingit natin kasi gusto ho natin mabigyan po ng guidance kasi baka ma-contempt si Maricel.
3: Ay, nako. Ayaw natin yan. Kasi nga, Manong Ted, kamakailan, matatandaan po natin, nagsalita na si Presiding Judge Cheese Escudero at ipinaliwanag yung Rule 18 o yung sub judice rule dyan sa impeachment proceeding. So para po mas mahimay-himay pa natin ang nilalaman nito at yung iba pang mga pagbabago sa schedule dyan po sa impeachment, makakausap po natin ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol. Magandang umaga sa iyo, Attorney Reggie.
2: Magandang umaga sa inyo, Maricel, at Manong Ted, at sa inyo mga tagapakinig.
3: Oo. Attorney, sisimulan ko na po doon sa usapin ng sub judice. Ano po? Naging malinaw naman yung paglalatag ni Senator Cheese nitong panuntunan na to at alam po natin na matagal na rin itong Rule 18. But I wonder, bakit sa importanteng i-reiterate considering na naiiba yung kaso ng impeachment? Kasi hindi naman kagaya nung ibang mga kaso na closed door, kung minsan yung hearing, hindi naman namin nakikita. So we understand kung bakit may mga sub judice ruling. Pero bakit ito na napapanood naman ng lahat ng tao at naka-live? Why is it important na i-reiterate itong ruling na to?
2: Alam mo, Maricel, isa sa mga nakikita ng presiding officer tsaka ng buong impeachment court na minsan kasi yung mga counsels ng mga parties ay hindi lamang nalilitigate sa loob ng korte, pati sa labas ng korte nalilitigate. Hindi naman pinagbabawalan na pag-usapan ang merito ng kaso, hindi naman pinagbabawalan ang pagkokomento at saka yung pag-discuss ng mga nangyayari sa impeachment proceedings, pati yung mga testimonya, pati mga ebidensya. Pero hindi pwedeng manggaling yung pag-discuss na yung pagkokomento na yon doon sa mga mismong abogado ng mga parties. Alam mo bakit importante ito, Maricel? Kasi kailangan maintindihan ng ating mga sambayanan na ikaw bilang abogado at yung mga senator judges din, dapat yung lahat ng mga ebidensya lamang na nandoon at inilatag sa loob ng impeachment trial at na nag-undergo ng masusing yung proseso ng identification, authentication, offer, at yung pagkikinig ng mga at pagtatanong ng mga senator judges, yun lamang yung mga ebidensya that the senator